0: cousin Sabani?
1: Yes.
0: Yaphila mfowethu.
1: Yaphila maphumulo.
0: Ah, ngimnandi kanjani.
1: Kudokotela Mr. Zethu la cousin Masahlawane.
0: Nazoka mfowethu.
1: Iye gogo nomkhulu gogo Mashabalala jonga lamavuso. Njengoba selithu lapha endele khona nomkhulu nangipha inhlakanipho, nangipha ukuhlonipha, nangipha yonke into. Kumanje nje nangi gogo noma ngishiya ngisabona emehlweni ngingasaboni manje. Kodwa usaloku ngihole njalo ukuthi ngiye phambili nempilo ngikwazi ukuzenzela izinto. Ngikwazi ukusho nokuyithungela amakinobha ngicela umuntu. Ngingaboni ngenjalo, ngiyapheka ngenza yonke into, ngikha amanzi. Wangenza ukuthi ngingayithambisi. Into engishoda ngayo ukuthi uma ngabe ngake ngithole njengoba okunye mhlawumbe ngabe ngikucele. Kodwa ngiyazi izisizo zakho gogo lapho ukhona ziyophumelela ungenele kwantu abanozela ukuthi nangulanga nakhona ukuthi nimsize. Nenze yonke into ngithi gogo nomkhulu hayi nazale ndoda ngiyiqhawe nje ngihlonishwa ngapha nangapha yingoba yimfundiso zenu nivale ngokuthula lapho nikhona uNkulunkulu anikhusele siyabonga ngisize ethubo siphendula mfowethu ukuthi sibonge abantu abasinika inhlonipho uphile sisithembe yethu bye-bye nsizi
0: dyango futhi siyabonga yezwa
1: ngiyabonga khanya kwenu
0: shamfowethu siyibambelana ngamlalelo Khoza FM ngiyazi sibaningi ngiyazi sibaningi siyafisa ukudlulisa ukubonga ngithi kodwa ma unethuba sisaphile salikwazi lisaphile ikhehla bewulithatha awulithathe lelo thuba uthi nje ngiyadlulisa ukubonga udlulisa noma yini ofisi uyidlulisa kuyona ke isaguga sakho njengoba sisibe sisibungaza ngomhla ka 1 kuyona ke inyanga kaMfumfu kwi International Day of Elderly Persons. Injalo kwindaba mlalelo Khoza FM. Siba manje la ngosethi la city.
2: Hashtag kodela wena.
0: Wotya pekwa shila kumzuzu mhlane libumene hore lesibili. Sawushintsha ke lo shoni samangela enye igiya. Kodwa ke njengoba vele sesuka ihora lokugcina ngci, uyazi nawo kule sisigatshana nje lo 30 minutes khona ke lapha nemfoka kubheka. Kubheka sobe sikhuluma naye masithi commivation sakumotivate ngala sakuhlekisa ngala sakumotivate ngala sakuhlekisa ngala nangona makhumana othili bhaliwe

0: ayo angifuna ukuhamba mangamsizi ngikufundile ukuthi ufuna ukwamukela nje ukuthi uzobuya ube nje ngathi uyisilinyana kanje
1: awu
0: kunale yonto nje ngike ngibone kumina because ngiyakhonza kunale yonto nje kunathi ngathi awuyona indoda ngokwanele uyacabanga khona ijoke nje ababeyisho eyi yami yangiphatha kabi kodwa ngabe yathi ngizothi nithiwe awucabange nje indoda yakho usise uthi uyayifonela uthi ufuna ukuyibona ithi isayepractizini
1: wakudleka mbhemu
0: lapho basho mpetho ngiphethe amanothi ngiyokwenza mani iculo lamanothi epractizini esontweni so bebenezinto ongathi uma uyibheka eyi ubuye zikuthuse kodwa-ke engifisa ukukusho mina kwindoda kanjalo ethi mhlampe-ke ngikhuluma ngalo othi uyafisa kodwa manje unokungabazi so ngizama ukuveza ukuthi ongakholelwa emasontweni angiphikisani naye futhi angimgxeki ngoba nawo amasonto mfowethu ziningi izinto esesiyibona ku-social media ezithusayo ezenzeka emasontweni kodwa-ke mina ngikholela ukuthi le nto yesonto noma le nto yokukholwa uyindoda ngiyifanisa nendawo la kuthiwa ma wuthi phela kodwa-ke ngizobeka kanjani ake sithi ngoba vele akusiwo wonke amasonto abhedayo uma ngingasho kanjalo ake sithathe ngaleli wena-ke ofisayo ukuya kulona ngoba mhlampe usulaze more than 10 years abasonto akhona uyabazi uyababona nendlela abayiphilayo uyasho na ukuthi hayi no laphaya bengingafitha ukuba kekho umsizi mthaka ozongihleka uma engibona ngesontweni khuluma nomuntu okanjalo so isonto mina-ke ukukholwa uyindoda ngikuthatha njengokuthi umuntu oyala kuhlunyeleliswa khona imilo ngoba ikakhulukazi esikhathini esiphila kusona kunzima imiqondo yamadoda ngathi idinga kakhulu iy'nkulumo ezakhayo ukuthi ingavumeli ukuthi lamandla afakwe kumuntu wesilisa agcine esebenza ngendlela engafanele manje uma uya-ke enkolweni noma enkonzweni ngokwamasonto lapha yamsizi ufundiswa ukuthi umuntu uma ekushaya lesihlathi hhayi mnikele sesinye isihlathi leyo nto leyo hhayi ngoba isukisho ukuthi uyisilima isuke kodwa ikufundisa ukuthi ungathathi izinto ngamawala empilweni uphinde futhi ukwazi nokuxolela kunomuntu ozokwenza into oyithola ukuthi ngenkathi eyenza kube ngekho yena emqondweni e-right ukuthi angilazi igama eli-right lesizulu lokuyisebenzisa umuntu ongekho kuma-senses akhe so manje wena uma unalezo yimfundiso eyinjalo uyakwazi ukuthi ugcine ubona elinye isayidi obungeke ulibone ngaleyo muntu into echaza ukuthini wonke umuntu uyalenza iphutha khona into oyibona seyenzekile ukuthi hayi iphutha lelo umsiza alenzile ubengaqondile yena ukungilimaza sithole emgaqweni kushayana abantu belimazana beshayelisane kabi kodwa umuntu ofundiswe esontweni noma la ekhonza khona ukuthi ubothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena wafundiswa ukuthi wonke umuntu udalwe wamfusiselo kaNkulunkulu so loyo muntu ngaso sonke isikhathi uhlale nento ewunembeza eyakhekayo phakathi kwakhe mayebona omunye umuntu so izinto lezi okwazi ukuthi uzithole noma uyifunde ngoba uhlanganyele nabakholwayo behlanganele kulelo sonto lelo noma leyo nkolo iyokukholwa enisukeni kuyona ngaleso sikhathi so ngibuka mina engathi leyo ukuthi ungathi indoda ibuze ukuthi ngizokholulani mina ngathi uma ufisa ukuba nonembeza uma ufisa ukuphinde ube nesihe uphinde ube nobuntu ngingasho ngithi isonto like lifane nendawo ekanjalo ekwazi ukuvuselela unembeza ngoba ngisho ofisa ukuthatha impilo yakhe emsizi nomlaleli lapha emakhaya ngoba umuntu abantu abaningi abakhule ngenkolo yize kwenzeka kwabani waphela emhlabeni azizona izinto ezenzeka 100% kodwa abaningi ngikhulume ngami njengoba ngihlale ngisho ukuthi ngithanda ukufakaza ngami ngezinto ukuze ingazweli kambi komunye umuntu mina nje uma ngicabanga ukuzibulala nginemfundiso nenkolelo ethi eyi uNkulunkulu akakuthandi lokho ukuthi umuntu azithathele impilo yakhe isikhathi singakashayi so leyo nto leyo iyangifundisa uma ngisakhule ibingithusa ngoba bekushiwa izinto ey'ningi kodwa ngokuthi ke ngibe umuntu ohamba indawo yokukholwa ukwazile ukwazile ukubekezelela izimo lekade zifika ngithi ayabona manje ayikwangathi kusasa lisekho ngaleso sikhathi ubusuku ungayithatha impilo yakho bengingayithatha impilo yami kodwa ngokuthi ngiyindoda ekholwayo bese ngimane ngithi hayi uNkulunkulu owaziyo hayi uNkulunkulu uzokuthwala konke kunjena nje namhla ngize ngibheke ngisho nasencwadini zeBhayibheli ukuthi hayi bo khona indoda kwakuthi uJobe eyahlupheka eyaba senkingeni kwanzima empilweni yayo kodwa yathi mazenzeka lezi zinto yangathatha ngokuthi impilo inzima nje yathatha ngokuthi hayi uNkulunkulu uvivinya ukholo lwami nangempela yadlula kulezo zimo ebhekene nazo kwabo yasekuphindini so ngicabanga ukuthi ngingasho ngithi ngokuthi ube indoda ekholwayo noma ehamba isonto kungasizakala ngalelo sayithi lobuhle empilweni yakho
2: siyabufethu siyabonga kakhulu mfethu isikhathi sihlaza siphoxa njalo
0: Oh, kuphelile njalo.
2: Oh, madoda. Ngiyakubona usungena umoya, usuyangena
0: uyini.
2: Mfethu, asitshele ukuthi sikuthola kuphi enkundleni zokuxhumana. Mhlawumbe siyafisa ukuyiqhubekeza le ngxoxo yethu. Sikuthola kanjani mfethu?
0: Ya, ngiyabonga kakhulu. Ku TikTok Justice Kubheka Comedian. Nje mawungena ku Facebook Justice Kubheka Comedian MC. Mawufisa ke kodwa uno event noma unomshado noma une anniversary noma hayi lati ngihlale ngisho nisuke nifuna ukungikhokhela ngeenkukhu no-sweet emaladini emshado ama anniversary fonela i-manager yami noma usende u-WhatsApp u-078-088-6382 078-088-6382
2: Dawu vetsiyabonga.
0: Ngiyabonga kakhulu balaleni abakhulu.
2: Amalade akazenzeki Nkosi yami, kodwa kulungileke. Akusena. Justice ufaka ubheka lo. Fingileke wathi kunezi commevation sikhuluma ke ngenkolo namhlanje. Hayibo. Abo indoda ebheka ngala ngasenkolweni. Khona ngakufunda. Nhlakaniphi phom? Hamba ke no Azana. Uthi ngipopile.

0: enye ke ezokuzalela imidlwana ngeke bese ayitshontshe ngoba khona le.
1: Yabonga bayi londa.
0: Kulungile bye. Danko 086000 2437086000 2437. Ukhoze sawubona. Ngiyaphila kunjani?
2: Ngiyaphila, ngiyaphila
0: futhi. Uba ngikhuluma naye.
2: Ngiyaphaphamela kuwena, ngiyakwazi ngihlala ngilalela.
0: Ngiyakuzwa futhi nefoni ngathi nje uvele uyicindezele phezu kwayo ngendlebe.
2: Yebo, ngiyaphaphama nje ngezwe ukhuluma nale mambana lethu. Uthanda bami.
0: Thanda umlungu nonkulunkulu.
2: Eh. Ngiyathanda igama layo.
0: Awuthandi iyalo zayo. Uyazazi iyalo zayo namavesi ayo.
2: Awu, ayinyizwe
0: ekhulumi. Ubuzwe nje kodwa usukungamuzwa kodwa uyamuzwa.
2: Manje ukhuthini ngemdlwana wesilondela.
0: Awulaleli nje unawo yini umdlwana?
2: Anginazi izinto la nomakhelwane unawo.
0: Hayi ke lalela kuMrs. Majora nje uzofika ezosicobelela ngolwazi kuningi. Mangabe futhi unembuzo uzongithumela la umqhafazi kuWhatsApp bese ngiyakubuzela.
2: Okay.
0: Kulungile yasibe ndawonye. Ungabisazumeka ke vuka uphuza amanzi.
2: Hayi. Yabona nje sengiyohla ngiyahlamba ubuso manje.
0: Kulungile.
2: Dankeke kuzo.
0: Dago sithathe manje ke abangaki. I know sana sesikhathe siqhubeke nincinci. Ukhoze sawubona?
3: Mambatha.
0: Sawubona.
3: Unjani Mambatha?
0: Ngiyaphila kunjani?
3: Ngiyaphila Mambatha ukhulu.
0: Ngikhuluma nobani?
3: Usukuma nosabelo wakacele lapha eMlambithi eMatyone esigobho Mambatha.
0: Ah, ngiyazi ukuthi nifuyile ke lapho, nifuye ngisho ezokuzingela.
3: Yona lapha ekhaya cha, sinale yokugada nje ebaleni le esusa inkomo elusayo nje ukuthi inkomo zingangeni egcikeni eqhilisa labathakathi kanti labathakathi wabheka eyoye. Hey.
0: Ibenzana abathakathi abakhonkotha.
3: Eh baba bayigcada bathakathi nje
0: ibali. Niyabasaba yini ngathi nina bathakathi?
3: Ah,
0: anibathakathi ngani nina? Ngiphindisele.
3: Bathakathi kodwa welona.
0: Awu bese ulalela nina ukhozi ngempela bangabusisakaza. Yabona abantu abathakaza kusho abasilalela, bayilalela iRadio basuke nje mina mangithi hle noma yilonda bona basuke begaga emzini yabantu. Kusho umuntu ongayilaleli iRadio yathakathi yabo.
3: Basuke bebhiza abantu, bababhiza abantu welona ebusuku.
0: Eh, kusiy abaze bahlupheke.
3: Hayo, kodwa kukhona kwenzayo kodwa nje ngikuthandayo ukuthi mangabe ugogo ngoba semdala bangabe ugogo nje esontweni ihambe nogogo efike imphelezele imshiye esontweni bese yabuyise ekhaya. Lapho ke ayi ingilisa lampela ke la.
0: Ah, siyabonga ni trainer kahle ke.
3: Ngiyabonga nami Londa ngisemathiwe nescope danko.
0: Danko. Njengamanje mlelo because FM zusasa abane bese ke siyavala siye lapha kuma voice notes uma kuza ukuyithumeli voice note yakhe ithumele ku 0791639874 because sawubona.
4: Hi Londa.
0: Molo.
4: Ngiyaphila ntombi
0: ngiyaphila. Ngiyaphila kunjani wena?
4: Ngiyaphila mfethu ntombi yasekuvukele mnandweni.
0: Yebo.
4: Wathi sandile mbongi phatha sekuvukeni mnandi mawufuna uJerry yabathola.
0: Eh kunjalo ngiyadlala ngazi.
4: Eh nakawe la ayikunisini welonda usamo ngubane lo ixoxa lendalo mfowethu ngihleli nawe nje sizwe yona mina lo novora sesami siyakuthanda la
0: ayikunisini. Ngiyazibukela kakhulu sibe ndawonye ke sithamo.
4: Danke.
0: Danko abathatha bokugcina ukhoze sawubona.
5: Eh mkhaya.
0: Sawubona.
5: Eh awu la emnambithi ezakheni kwa iyumi yomnyama lokugcane.
0: Eh ngiyakwazi ukuthi nje shame ukucobela awuphuthi yabonga lwesini ngiyakuswela shame.
5: Kodwa yabona uthanda umlungu ngazi ulithanda iBhayibheli la kuneqiniso lo baba lo yabona ethi umngeno okhozini kunzima. Hayi mawu ukhathi wethile ukuba idela buthongo uthi umsazi maye kade ngakugcina ubethi uqhamba manga uthi hayi sengiyibhizi ngisuke bengilela hayi umuntu olala la esake ezuba umnandi bokungena okhozini
0: kusuke nje kungangeneki
5: ukuba ubungamthathanga ngikubenge kahle ukuthi ubekade ezama bezothi hayi wife bengakulalela ehe hayi emkhacha sikulalele nje sikhona mina ke izinja nkosana lapho bawa ingwe engahlali khona ekinje lokushini yahlupha ngoba efuna ukunakekelwa ufuna nokuthi uyilokhunjwa ba ebuyi toilet egcekeni uyabona
0: yebo
5: Hey, super nabantu ke nenkukhu hayi cha mina lapho ngoba umchitsheni ukhona umdlwana hayi mkhaya sithi ngithi nje mina ukuba kuthi umuntu kuthiwa kuba kuthiwa mawumsakazi ushelwa ufanele umuntu akushele ukhozini futhi ngabe ize shelizeni ngabe zincane kuthiwa ufanele umfone umsakazi ufanele umfonele ukhozini
0: ngabe ngine ngaba akakwazi ngisho ukungifonela
5: ngabe nesishele sisodwa ngiyabonga mkhaya
0: kulungile mkhaya siyabonga danke ababili manje abokugcina ngivala ngabo khozi Molo. Ehhe, sivele yathathwa izingubo ke le phone yavaleka wangasayithola. Ey, akusenani ke siqhubele phambili because sawubona.
1: Mamba siyaphila.
0: Sawubona ngiyaphila kunjani?
1: Ngikhona ntombi la engeza mina umsafana zilesho khamba kahle.
0: Ngi right. Mina uphindi, angaze ngikhulume nawe.
1: Hayi lutho azokhuluma namhlanje.
0: Kulungile. Kusho I think ngikuphambanisa no Sithabo.
1: Ngizakhala
0: besikhuluma phusheni futhi. Eh, lutha ngilalanga ke mina. Angizange ze ngilala ngaze ngiphuphe.
1: Hayi, nakuyama manje sibe endaweni nje manje sithile nje yazwana.
0: Kulungile sibe endaweni ngiyabonga.
1: Thank you.
0: Danko, ngivala ngayo bani? Sawubona.
6: Yebo Londa, njani?
0: Ngiyaphila kunjani?
6: Hayi, ngiyaphila Londa, khuluma noma umathuza lapha manje yakona
0: basazi. Mhm. Ngiyabonga sibe ndawonye ke. Danko ngivala la incingo ke mlalelo cause FM isikhathi sithi 25 minutes after 3 mzuzuke ngamashumi amabili nanhlanu libumbene ihora lesithathu emsakazweni cause FM uhlelo ucobela kufala zamlimi sizazocobelwa ke namhlanje ngemdlwane sizofunda ngokufuya ke izinja ngokukhulisa imdlwane ngokunakekela imdlwane ngoba singagcini ukuyikhulisa kuphela singagcini ukuyifuya kuphela kodwa kubalekile ukuthi ke siyinakekele njengamanje ke siyela engomeni masibuya ngebuya nawo ke ama voice notes ku 0791639874 tumela ke nawe eyakho kwamanje sithole nansi ingoma kanondumiso maseko ethi kungothando kungothando yes thole lengoma bese ke siyabuya nama voice notes

0: Mine imzuzu libumbeneke ihora lesine 4 minutes after 4 which was 4:04 njengamanje isikhathi sethu khona la emsakazweni weKhozi FM. Khozi FM lwaba phambili sawubona kwena uma usanda kuvula umsakazo wakho mhlawumbe semotweni sandokuvuka sandokuvusa yakhe alarm sawubona ngiyakubingelela ngalesikhathi lesi ngiyakwamukela ohlelweni lwethu ucobela kufalaza mlimi mlalelo Khozi FM bengwazisile ukuthi ngemazi si 4 o'clock sobe sekhona Mrs. Lera Tong Majoro oqhamuka ngeminyangweni wezolimo nokuthuthukisa kwezindawo zasemakhaya namhlanje sizosixoxa ngolwazi mayelana ke nokukhuliswa kwemidlwane ukuthi ke imidlwane yethu siyinakekela kanjani ngoba okubalekile ukunakekela lo mdlwana kusikhona ukuthi ke ufuye besuse nje uzokugada wena noma ufuye uzodlala nawe cha nawe unakekele kubalekile lokho so namhlanje sizofundiswa ngakho ukuthi siyakhulisa siunakekele siudlalisa kanjani sujova nini mangabe uqeda ukuthi ke uthola nawe eminye imidlwane futhi nje mangabe iqeda ukuthola abanye abadlwane sinakekela kanjani sunakekela kanjani kumdlwane ngosuku lwakho lokuqala ufikile la ekhaya senze njani zonke lezi zinto ke uMrs. Lera Tong Majoro uyena ke ozosicobelela ngazo nawe mangabe uthi nombuzo thumela kumqhafazi wakho ku 0791639874 Mrs. Majoro siyakubingelela kwamkela ohlelweni icabela kufalaza
1: sanibona njani ekhaya
0: siyaphila siyaphila kunjani
1: angiphilile mami njani
0: hayi sikhona kuphase kahle weekend
1: yonke imisebenzi lesi manje sakubhizi sikhonela amadela kodwa kufanele
0: oh yes ngiyakhumbula ukuthi akuveni busy
1: lokho ngishoka ngaphandle kwalokho akunelothi nje sakuphila
0: Ah siyabonga kakhulu. Namhlanje ngiyazi ukuthi ke uzosixoxela ngolwazi ngokukhuliswa kwemidlwane. Ukubalekile lokho ukuthi ke sinakekele le midlwane siyikhulise kahle. Abanikazi ke bezilwane ezasendlini ezifana ke nezinja banohlelo abalandelayo ukugcinelwane zabo zikhula kahle ngasonke isikhathi. Lokho esizokhuluma ngakho namhlanje. Mhlawumbe nje kafushane suke senzani mangabe ke sithi umuntu akanakekele umdlwane wakhe suke sithi akenzeni ngoba umunye uzoyitshela ukuthi no mina wami ngiyawunakekela as long as ngiphakelile ngawubona nje ukuthi ukhona ngawu vikela ikupho okunye kufanele ukuthi ngikwenze umuntu mangabe sithi kyakanakekele izinja nemidlwane sitha kenzeni
1: okuqala ngibonga ithuba sesilonda sekunesikhathi nje lejabulela ukuthi abafuni bakhona abalaleli bakhona laba nabo abanikazilwane ngelishwa ke laba abancane sithi bona bathanda imidlwane bathanda izinja encane basalele kodwa ke uma sithi ukunakekelwa izinja nemidlwane sisho ukuthi nje ngaphandle ukuthi uyaziphakela njengoboshilo uziphamaze uziphukudla zokuphinda yokuhlala ukunakekela futhi ukuya ngokuthi la kuhlala khona indawo khona ihlanzekile nazo la sikhona ziyirayida azinazo izifo asikhuluma noma uma imidlwane igula uyawunakekela uhambise kwadokotela ubone ukuthi uright nokuthi ukudla ukuphakela khona unomsoco yini ukuthi inje ikhula kahle ingabi nezifo ingaguli okunye futhi lento ukuthi inja mawunayo ukuthi uyifundisane siyaza ngithi khona siphila nabantu vele ukukhulisa imidlwane okunyuka ukufanga ukuthi umuntu ofuyini akwazi ukuthi inja kufanele ukuthi izwe ngawe ifundiswa wena ukuthi uma abantu bakhona ekhaya kwenziwa njani uma kukhona abantu engahlale nabo ufanele ukuthi ibe kanjani uma kukhona nokuthi mayikhula ayiphumi ngaphandle ayigijimisa abantu emgwaqeni igada lekhaya ihlale lekhaya iyazi ukuthi mangena endlini ihlala kuphi uma iyazi ukuthi uma ufanele yenze i-number 1 no-number 2 ufanele endaweni ethi ukukhona ukuthi uyayikhulisa mawenza kanjalo ukuthi uyifundisa esincane ukuthi la ekhaya inja ngesikhathi esithile iyadla ilala ngesikhathi esithile ayilumi noma yini isiphathe kahle nje because inja futhi ifana nengane so nayo yadinga ukufundiswa izinto ukuthi nayo ikhule kahle nokuyithanda futhi ukuyikhuluma ukuyifundisa futhi ukuthi nje iyathanda nje ikwazi ukuthanda nayo
0: okay ngithema ngabe ngiqala la uhlelo kwaba nobaba othe inja yakho bekade nayo naye inja emlethele imidlwane bale kube yitshontsha yaphinde yabuya bayitshontsha bayiphinde yabuya phinde bayitshontsha so manje ayisabuyanga sengifisa ke manje ukuthi kulo othi mina ngiyafisa nami ukufuya izinja londa ngiyafisa ukuthi ke nami ngiyithenge ngibe nenje zongigada ngibe nenje zongineza imidlwane isteps sokuqala ungathi sipso noma ngabe njengamanje usanomqondo njengamanje njengoba nginganayo ngiyafisa ke manje sethu kuyifuya ikupho ongang advisor ngakho ukuthi ke mase ngiyoyithenga ngiyithenga kuphi ngiyithenga kubangani ngiyithenga komakhelwane noma ngesitolo kulabo badayisa nje izinja ungathi ikupho kono ongang advisor ngakho
1: Okokuqala sisilonda uma uyothenga inja okokuqala okunye futhi sikugade ukuthi njengoba sisebenza out mission kukhona imithetho nama-organization anakekela izinja so okokuqala sesifollowe nemithetho besilandele imithetho yokuthi ukuthi inja yakho ma uyofuna inja futhi uyazi ukuthi la yohlala khona indawo yakhona mhlawumbe indawo evalekile ehlanzekile indawo ephephile futhi for yona inja nabanye abantu so ukuthi inja uyithenga kuphi kukhona abantu abana abadayisa izinja la sibabiza ngama-dog breeders kuya ngama ukuthi ufuna nhloboni yenja noma ufuna kukhona la bathanda ama-pitbull kukhona la bathanda ama-rottweilers kukhona la bathanda izinja ngokuhluka khona la bokuzingela bathanda ama-greyhound so uma kunjalo ukuthi uyithenga kuthi okokuqala sesithi thenga inja kumuntu uwazi ukuthi mhlambe abantu abarejistile uyakwazi ukuthenga kulama-associations la kulama-groups labantu aba-breeders uwakwazi ukuthenga inja kumakhelwane kodwa nakhona ufound ukwazi ukuthi uma uthenga inja mhlawumbe umuntu onakekela inja ungavele uthenga inja nje ungazi ukuthi mhlawumbe uma wayo begoma yini noma umuntu obeziphakela kahle noma azikazi kube nezifo zisuke endaweni enjani so uma uyothenga inja ungathenga kwabantu abafuyile nje khona abantu abafuyile nje ukuthi umuntu athi nginenja nangizele angifuni umngani omunye aphisane ngayo-ke kodwa uma kunjalo nakhona uzobona ukuthi uhlobo lenja ukuthi inja enkulu uma kuyinja enkulu kakhulu kukhona lama-large breeder nithi ziyahluka ngokukhula vele nakhona uma kuyinja enkulu ungenayo indawo ungayithathi ngokuthi manje izohlala kahle angizokwazi ukuhlalisana kahle eyinye into fanga ukuthi umuntu ayinakele ukuthi inja lo ma ngiyithenga inja enkulu nenja encane ngizokwazi yini ukuyiphakela ngizokwazi ukuthi mafonti ngiyigeza because izinja ziyageza ngizokwazi ukuyigeza yini ngizokwazi ngizoku-afforda yini ukuhamba ngiyihambise kwadokotela ma kudingeka ukuthi iye khona so kukhona abantu abasidayisele izinja njengebhizinisi kukhona abantu abafuyile so umuntu uthe ukuthi uthenga inja kuphi qala ukubheja ukuthi la uthenga khona inja yakhona benakekela yini nokuthi okunye iyagoma yini noma igoma yini ayinazo izifo ayizokufakela izifo la ekhaya ngokuthi vele zikhona izifo ezithathelana ey'lwaneni ezisakwabantu nezithathela kwabantu kukuya ey'lwaneni
0: I know kezwakala mlaleli thumela kumqhafazi wakho ungathumela i-voice note uma ngabe khona umbuzo ofisa ukubuza uthumele la ku 0791639874 ungathumela umqhafazi engifisa ukwazi-ke manje ukuthi uma ngabe ngiyithenga inja kwamakhelwane ngoba ushilo wathi-ke kubalulekile ukuthi ngifuna hlubuluni kodwa i-history yayo-ke inja ibalulekile yini i-history yomdlwane ukuthi ngazi ukuthi lo mdlwane njengoba ngiwuthenga unina wawo uyiphatha kanje uphila kanje so nama ngiyilindele i-behavior izoba kanje noma uma ngabe kumdlwane nje ngizowuthatha ebese ngiyikhulisela mina ngendlela yami ekhaya ngiyakwazi ukushintsha since ngufika usamncane
1: kubalulekile ukuthi njengoba ngishilo ukuthi inja la uyithenga khona ufowunthi ukwazi ukuthi isuke emndeni unjani noma isuka kumuntu outnit ama-groups kukhona la bantu kuyabadayisa ama-specific breeds bona-ke ngokomthetho bayakwazi ukuyitrayina izinja bakwazi ukuthi nje ngokomthetho ufana ukuthi vele beyigoma noma ubani onenja ofanukuthi uyinakekele eyokuqala-ke leyo so uma inje seyifika la kwena ngaphandle ukuthi isuka kuphi angithi ngizefundisa ukuthi la ekhaya iyenziwa njani okokuqala fanukuthi nikwazi ukuthi nje idla umdlwane ukudla kwemdlwane kudla kunjani noma uma wokuthi iyaphekelwa la ekhaya izophekelwa ukudla okunjani okunye ufowunthi uyazi ukuthi nje uma isafike inje incane ma kuqala ithi from 6 weeks ufowunthi igome njengengane incane ufowunthi igoma iy'zathu zokuthi igome ukuthi vele sakhe ama-social omzimba ukuthi ivikeleke so okunye kukhona kukhona loko ukuthi inje ma seyifike umuntu athi igomile la isuka khona kubalulekile ukuthi uma kunjalo bakunikeza i-proof bakunikeza i-card elishoyo ukuthi igomilini noma isigqidile injovo yakhona le efanukuthi yenze siye sithi igoma kathathu ngezizathu zokuthi ithi i-akha amasosha omzimba i-building up immunity and uma ifika vele fanukuthi yazi ukuthi umdlwane uma usafika ingane encane ukuthi ingazokudlela izinto ifenishi idle icathu nedle nani ifanukuthi ibe nama-toys ukuthi izodlala ngawo okunye futhi sifunele nendawo sifundise ukuthi la izohlala khona ukuthi ilawulala khona awuzolala empedeni awuzolala ko sofa and okunye senze nalento ukuthi uma kuseku layilala khona iyazi ukuthi layilala khona khona la izenza khona number 1 number 2 kukhona izinto esezisebenzisa futhi.

0: endlini noma eyadini. So ezinye izinto ezibalulekile ma injama ifika ekhaya ukuthi nje uqala ngalokho nje. Wenza sure ukuthi uma ifika ukudla iyadla, nokuthi uma idla uyabheka ukuthi ukudla kuyiphatha kanjani lokho esekhona. And uyifundisa nokuthi nje la izothoyilethela khona indawo eyodwa la uzokwazi ukuqoqa kuhlanzeka ukuthi nawe uma uhleli kungabi naleso simile selona. Uyifunela ama-tray, wenze sure ukuthi if ikhadi liyafika ithi mhlambe sikujove kanye, phinda futhi uyihambise igome mhlambe kathathu-ke. Singakhohlwi nendawo yamarabi ukuthi ayi asibhokele futhi kulezi nsuku sinenkinga nje yamarabi. So okunye umuntu azothi usawumdlwane ngeke kube nalutho akwenziwa inawo fanti uqala ukuyigoma khona igomele izinto efana namarabi. Okunye ukufaka umuthi wenkelemu, injama efika ifaka umuthi wenkelemu nomndeni wonke uyafaka. Athink kwakhona amaphilisi lathathwa abantu kuyothatha it's just one asing dose phuza iphilisi nje uma ifika because nayezo ufaka umuthi wenkelemu. Uwenzela ukuthi nje uma idlala ney'ngane because igang iyayithanda vele izintsha ukuthi uma ifika idlala ney'ngane ingaze idlulisele mhlawumbe iy'kelemu enganeni noma ithathe iy'kelemu enganeni izisenjeni because iy'kelemu vele izinja njengokuthi kwazi ukudla kufana nathi njengabantu. Kulula ukuthatha iy'kelemu lezi, uyakwazi ukuthola iy'kelemu for ezinjeni. So kuvikela lokho nje kubalulekile ukuthi masofika nenja lezo zinto nje ofanele zibe khona yazi ukuthi ukudla ku-right kuqondile, iyadla iphilile kahle, igezile, iyazi la ihlala khona, ijovile, nokuthi nje uma into zokudlala zikhona ngaphandle-ke ukuthi uzothi izodlala ney'ngane, nokuthi ingajwayeli noma ubani because uyifundisa ukuthi kuzobanye nezongigada nekhaya lithi because ezinye isizathu senza ukuthi sifuye izinjile ukuthi sifuna i-security. So uma inja yakho izojwala noma ubani ongenayo noma ubani uyayithinta izogcina seyijwala ukuthi hayi noma ubani uyangena ngeke kubone nokuthi nanama-natural instinct ukuthi inje ikwazi ukusho ukuthi lo muntu akekho right because inje ifana nengane iyakwazi ukusensa kakhulu nemngane iyasensa ukuthi hayi lo muntu right noma lo muntu akekho right. So okunye futhi uma ifika ilokhu kuzokufundisa khona ukuthi ubani abantu banayikhaya and ingeyazi ukuthi vela umuntu oyithanda nokungayithandi ngisho noyiphakelayo iyazi ukuthi nangu umuntu omphakelayo.
1: Qinisile uma ngabe uthi-ke inja ifana nengane. Kulona-ke manje oyifuya izinja othi mina ngiyayifuya bese-ke ngithola imidlwane bese ngiyayidayisa-ke le mdlwane. Uma ngabe iqeda ukuthola abadlwane-ke inja kufanele ukuthi kuphi kufanele ukuthi akwenze, kufanele ukuthi ayinakekele kanjani umuntu ofoyile nje uma ngabe inja yakhe iqeda ukuthola abadlwane uyinakekele kanjani ngoba ngiyacabanga ukuthi-ke kufanele kube nezinto akazenza ethe ukuhluka-ke kunenja nje abekade sevele ehlala naye engakazi izali.
0: Okokuqala sisilonda into yokuthi injalo esikhathi sakhulele vele iyanekekelwa ukudla kubalulekile nayo ukuthi iyagoma kubalulekile. Senze nani uma isizala futhi inayo i-protection ikhuselekile imkhwane nayo ngokuthi unini uzobe ijovile. Uma wazo esakhulele vele edla kahle ondlekile naye izozala izinja ezinhle eziphilayo eziphila kahle. So uma kunjalo okokuqala nje ufanele uhlale endaweni eklini, indawo ephephile, ingahlukumezeki. Uyazi kukhona le nto ukuthi umuntu athi hhayi inja le anginandaba. Singakhohlwa futhi ukuthi nje izinja nazo iyilona ezadalwa uNkulunkulu nazo zinawo umphefumulo nazo zinayo imizwa azifanele ukungathi ziyahlukumezeka. So uma inja yakho seyizele-ke sewuthi ayi kade ngiyinakekela ngiyiphakela ihleli kahle iyazi ukuthi iyathanda senayo imidlwane wenza sure ukuthi nje uyeke naturally vele ziyayizalela ezinja ngaphandle kokuthi kube nama-complications. So uma seyikhona imidlwane into okuqala uzoyibheka ukuthi imidlwane iyancwela na ngokuthi vele idinga vele i-protection nje idingekho ukhuseleke from ubisi lama wayo ufauthi iyancwela yini ubone ukuthi unina unalo ubisi ngiyamupha ukudla ngiyamupha amanzi uhlala kahle imvane nayo niyayibuka ukuthi iphile kahle yini yonke. And uma kunjalo nakhona mzeyeke izale nangemdlwane ngiyayiphakela iyadla iyancwelisa nenekekela izikhule-ke izibe mhlambe u-6 to 8 weeks la siyicala khona ungakwazi nokuthi mhlambe senithekela nokudla kwesikolo kokuyimdlwane. Khona kunjalo-ke kuyadingeka ukuthi while isemncane imdlwane nakhona masicale ukudla uyifundise kahle ukuthi ithole ukudla

0: ubani owenza lo msindo? Inyoni.
1: Yebo, inyoni. Asimshelele izandla. Yini le ekhonkothayo? Umsindo futhi uzokala uqhamuka ngasepaki. Akusiyoni kawo.
2: Yinje khonkothayo mamthembi.
1: Yebo, yinje khonkothayo ntombazane yami. Ezandleni. Okay. Yini le eyenza lo msindo? Izakala iseduze. Mhlawumbe inkomo.
3: Cha, imvu.
1: Ha, yini eyenza lo msindo? Mhlawumbe ibhubesi.
2: Hayi cha, inkomo.
1: Ha, kwaze kwakuhle. Asimshikeni izandla futhi. Bangani bami kaze ngajabula. Ubanike futhi lona owenza lo msindo. Inyoni?
2: Akusiyo inja noma inhlanzi.
3: Noma inkomo.
1: Cha. Ubaba uselele. Lokho ke sekusifikise emaphetheleni esikulethile namhlanje le ndaba. Ngiyethemba ukuthi bangani bami nilithokozelile olwanamhlanje futhi uhlelo. Kodwa ke ngaphambi kuba siye embuzweni, ake siphinde futhi ithole iculo lethu elimnandi.

uyaphuma ke endlini mabo uyaphuma njengamanje kodwa uvuleke la ifone yakho izokunika ngempela la ukhoze FM uhamba uyobheka siyazi futhi ukuthi sina SABC Plus oh makuyi TV use office uhamba ku 817 uzosithola khona kanti ke njengamanje sithi sesingena ku tea time Nangwela othi ke insuka zifani nginenkinga esengithule nayo isikhathi eside manje sengizithola nginolaka ngale ndaba sengithi angikhulume kubalaleli kodwa ke igama lami ke mina ngicela ungalivezi uthi ke la ngiyubaba onengane yodwa futhi ke ngiyayondla nyanga zonke ngama holiday makuvalwe izikole ngiyayilanda ngihlale nayo umama wengane ngamfica enengane yomunye umuntu ngangaba nankinga ke ngaloko saqhubeka sathandana sayesaba ne yethu ingane emva kwesikhathi sabo hey sangabona ngasolinye sahlukana kodwa lokho ke akungihlukanisanga nengane awuseyinhlele yondaba yamnandi leyo ndaba uthi ke la ingane ke yona ingane yami ngiyayithengela ukudla ngiyithengela izinto zomphako ngithenge uniform nezimpahla zokugqoka uthi ke ngizizwa ngigcwala intukuthelo ke njengamanje mangibona izimpahla ingane epakishelwe zona mayiza kumina njobe ngivakashele ipakishelwe izimpahla egugile futhi engathengwanga yimina engayiqondi kahle mphethu kwenze njani NgoJune ngamthengela amateko awathandayo umfana wami futhi akade ayiwacela manje njobe izingane ijobe ifikile nje kulokho akukho ngisho kodwa okudecent ushuthi okuhloniphekile nje okuphethwe ingane kusho ukuthi fanele ngiphinde futhi ngithenge nawo babe ngingahlosile ukuthenga ingubo mangimbuza umfana ukuthi apha amateki ngisanda kumthengela wona uthi umfowabo lo zalwa unina wawathatha wawathanda wawagqoka ngambuza ukuthi umtshelile yena umama wakhe wathena cha impela uhambile wokhalela umama kodwa umama wangamnaka yaqhubeka ingane Lady D ithi ngishukudla kokuphatha esikoleni baya kushera ngoba ubaba lo munye akamphatheli lutho manje ke uthi ke ngizobe ngecala yini uma ngibuza umama wengane yonke lento ngoba iyangicasula ingiphethe kabi futhi uthi mina ngisebenza kanzima ngisebenza nzima ngifukuzela ingane yami yena uthatha amandla ami wanika ingane yenye indoda ngicabanga nokuyeka

0: kuyona ngempela ithithami yethu njengamanje njoba siphathele yona nje sithi ke la uthi unhlonipho uthi ungowami mina ngithi tea time angithatha umlaleli kwamanje ngiyithuba nothini ngalolu daba esixoxa ngayo yazi ngiyazizwa ngilunywa amakhwapha yangixasula le ndaba yangidina le ndaba kodwa ke ngizwe abalaleli bathi ngiyazi nanizongisiza sehlisa umoya kodwa sishone khona endabeni sawubona
1: usokhozini sawubona mamkhoza
0: wena othatha mina hayi kulungile mina igama lami ngingutsuka ayifani yebo ngiyabonga ngiyajabula ukuthi ungicoshe
1: ngapho sesikhothe emtshezi uduma longamazibuko la emangweni emakhekeni
0: uduma
1: mamkhoza engingakusho nje kwinsizaka yethu ukuthi ifane ifunde isifundo sokuthi kulo mhlaba kushawe donsayo kushawe donsayo kulo mhlaba mamkhoza ngendlela ehlukene ngoba mangathi uphula off uyayeka manje ukwenza zonke lezi zinto ezinsha athi bezenzela umntwana abanye amadoda angazenzi angagijinyiswa ngisho emakhoda agijime yonke indawo nanokuthi nje fana azame ukuhlala phansi naye lo mama amtshele ukuthi angiyithandi lento yenza kumntwana umntwana iyimpahla engimthengele zona akayigqoke phela ayisebenzise bese le style sakudala esasisenza sokuthi kube neyimpahla zokuhamba
0: neyimpahla
1: zasekhaya alesi sikhubo esingabazali ey'nganeni yiloko nje afana kuxoxe nomama behleli phansi naye kodwa angayeki ukwenza kahle ngoba angathola segijima ekhothi mayeka
0: Hey Duma ngazi yazi mhlawumbe angifisi nokuthi ngithi ngiyavumelana nawe kodwa futhi angiphikisi kodwa futhi ngiyadinga
1: Bye-bye. Yo, yo, yo,
0: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
2: yo, yo, yo, yo,
0: yo, yo, yo,
2: asiyeke nje xasolini nje
0: ubaba kakhulu madoda ningizwani
2: mayefuna ukufaka isondla kayena
0: lalela ngitshethini ezangithi ngathi ngiyacinana ngibuka mina ngizela madodana ngibuka abanye omama umama lomfana umama womfana umama lomfana banomama bobabili labantu yini bengeke baxoxe nje umlingani yenu webantu
2: Aya akaqhubeke mamkhosa
0: ngisungizile
2: ngathi yabona mangathi uyayeka kusasa ingane yothi sindala yobe isitshelwa ngenyindlela ukuthi baba kugube ngakufuni baba kugube njani
0: uyazi into engicabangayo yebo ngiyakuza nami uba amandla kababa makhulu ngendlela ngakwazi uyithengela zombili njalo uyacabanga ukuthi iteku uyacabanga ukuthi into yesikole uyacabanga ukuthi ingane izokhula njani ukudla ingane ilamba hayi kodwa kulungile
2: kulukhulu nje engathi akusho mina yikho ukuthi aqhubeke mamkhosa
0: ngoba
2: yebo umkhasi lo wakamtshali kwahlabisa empandzakazi
0: hlabangani ngiyabonga asithathe omunye tea time sawubona
3: Molo mamkhulu.
0: Wake ngizwe na mbokodo uthini?
3: Ngiyakuzwa umoya wakho phansi, umoya wakho phansi.
0: Yehliswa ile ndaba. Mhlawumbe yengizwe na imbokodo uthini kule ndaba. Thina singenapi la, siyogandaganda sathula nje.
3: Mina kulo lonke nje lolu daba emamkhoza ngithi ubaba akasale esecabangela ingane yakhe ingafeli izono
0: ezihlangene
3: nazo yabona. Yena into ekufanele ayenze ngokwami ukubuka akakhulume noma wengane amtshele ukuthi akayiyeke le nto ayenzayo i-wrong ngoba ngempela njengoba nje ingane yakhe yonke enza show akumele uma iza kuye ize nezinto ezifikile ebethenga u-wrong umama wengane mina njengomuntu esifazane nje ngiyamsola impela ngiyamsola
0: akayiyeke
3: le nto ayenzayo umamkhosi akayiyeke ingane uma iyise ayicace nje akhombise ukuthi uyisethe uthi thatha kanjani impahla yengane ngoba ngabe-ke uyihambise nazo-ke nokho noma mhlampe le ibuyigqoke phela ngoba zelo uye zonke ezakhe mhlawumbe kuyafika mamkhosi but mayiyakise akangakuvezi lokho uyabona
0: ngiyakuzwa
3: yiloko nje mamkhosi
0: ngidankibhume mfuma ngilahla nawo wena kulungile sawubona tea time
4: ye mamkhosi yaphila
0: ngiyaphila njani wena
4: awu maleqolo laifosolaso nkosi
0: uthi nje maleqolo
4: Ngamkhona ngifundana nobhuti uDumo uqinisile impela hayi
0: akaqhubeki
4: aqhubeki ngoba inkantolo yazi namalungelo omkhosi hayi
0: usudumile amalungelo wemali eqolo hawu sekukuduba njani noma yithi abantu ayiqhubeka nathi vele nenza ngalendlela yenu
4: abasemthwayezile omkhosi
0: hayi ngiyakuza maleqolo
4: ngiyabonga mamkhosi asilaye
0: mina
4: eka mzonjwane
0: nihleli negenge lapho nihleli phezulu kwamakesi hayi ngiyezwa kulungile mina bengoqhamuka sengihamba nononhlala kahle ama-social worker ngingasazwile nguma umawe omfana hey madoda Come on, I'm a social worker. Sesiphethe amafayela. Sawubona unjani?
5: Pipipi DK.
0: Yes, unjani? Nena sikhona.
5: Line 3, semoyeni siyabingelela ku line 3.
0: Kholo unjani?
5: Ngiyaphila ukholo kaZuma we DK. Eyabona ngomthetho ke ngafunakala ukuthi simdikibalise. Yabona akafuna ukudikibaliswa, wenza kahle uyayona.
0: Aqhubeka yondle, yebo angiphiki mina. Angimyekisi futhi. Kodwa nje
5: ingagcinithwala icala endlelo nelawo likamawala.
0: Wekhona.
5: Intanga.
0: Uba noma nikhuluma ngiyavuma. Nisho nje banisho. Kodwa kusekhona lezabe ezinye ezenziwayo ukuthi ingaqhubeki lento. Ngoba kusho ukuthi meke waqala wenza izabu siyayeka. Cha. Angaqhubeka kodwa kube khona iminyakazo. Angazi noma kukuzwakala kahle yini.
5: Into engicabanga ngayo ukuzwa kahle kakhulu DK. Into engicabanga ngayo ngokwami ukubona. Ngoba kuzisho ukuthi usekhulumile naye wehluleka. Akazami ukuthola elinye ilungu lasekhweni lakhe. Azokhuluma naye ukuthi udadewenu wenza kanje kanje angiyithandi lento ayenzayo. Ngicela ningibhekelele ngoba ngeke azokwazi ukuthatha ingane yakhe ayilethe kuyena zonke indlela yona. Kuyaphoqa ukuthi ayondlike kunina ukuthi ikhule kahle ingane efuna ikhule eduze kwakuwanini. Angifuni ukumdikibalisa lokhu angadikibali. Wenza kahle kakhulu kodwa akazami indlela ekuphuma eceleni kwalesilingo esimlingayo esifuna ukumsusa kulento enhla akayenzayo.
0: Ngiyakuzwa. Hayi siyabonga kho.
5: Imbono
0: nelokho. Eya, ku disclaimer nje. Nje
5: hayi. Ngikuthi disclaimer lapho.
0: Bye bye.
5: Ngiyabonga.
0: Lelokho ze FM.
6: Mama Khoza.
0: Le ingane ayiqhumanga etsheni. So nje thina singomama babazalayo ngisami lapho. No squeeze o Marcus fanele bophamse igedi lapha umfowethu ingane kama. Ho. Sawubona.
6: Yebo Mama Khoza njani?
0: Ngiyaphila unjani?
6: Yaphila mamkhoza usemnambi ithezakheni kwa iumiya
0: uthini webo kana
6: yazi mamkhoza lento ifuna umfethu ayithathe ngenhla ke impendeli
0: yebo
6: afanele akhulume nomama ukuthi angithandi ukuthi abantwana abashise bagugise kodwa mina into esengiyifundile ngendlela esesikhule ngayo ukuthi le ngane le athi gqoka izingane izimpahla zomntanakhe afanele akhumbule ukuthi lapha kulezinga kulengane yakhe umuntu ongahlangene nalengane uyi lengane yakhe ihlangene naleya ngabe ubhuti wayo ngoba bazala umama oyedwa ihlangene futhi noma wakhe asese akakwazi ukuthi angathi angayikhipha kakhulu ngoba ingane yakhe akakwazi ukuyithanda yodwa ngoba lengane yakhe ihlangene nalengane engazalwa uyena ngoba bazala umama oyedwa and futhi akukhumbula ukuthi njobe indoda nje izingane ezalwa umama oyedwa ehlukene ngobaba ziyakwazi ukuzwana kodwa izingane ezalwa indoda eyodwa ehlukene ngomama iziyakho azizwani kusho ukuthi ingane ethanda kakhulu ingane yakhe yiyo le yathi gqoka izimpahla zakhe ngiyabona
0: okay khona siyabonga kakhulu aye asibambe lapho ke enhlale ixoxe le ndaba kodwa ke sizozona abanye abazongena kuma voice notes ukuthi bazothini kuthina ngalo ludaba okwamanje ke ake siqhubeke kanje nanga
7: Tea time no Lady D Tea time no Lady D
0: Ningakhohlwa ukuthi ke sizo phinde sicela ama voice notes kunina niluke nje sizozwa ukuthi abanye bazothini ngala kuma voice notes
8: Emasimini emfuleni noma ngabe kuphi uyashenyuka
9: awu yamasi
8: hlala nojabulo jule kukhozi FM
10: luhamba phambili

0: senzeni kodwa Nkosi. Uthabani uzengazofeka abhlungu kanjena pho. Afisa kwenza umntakama.
1: Musana ukukhala phela bantwana. Intando kaNkulunkulu ibhlungu. Hawu Nkosi yami. Okwenzakalile ingane zami ifana nokudalila.
0: Ngikholwa mina mangikholwa.
1: Ngiyazi ukuthi kunzima mntanami. Kodwa nami ngiyafisa nje ukuthi kuzafika umuntu ethi khona iphutha elenzekile. Hawu Nkosi yami nengane yami.
0: Sobe sobe la shona bhlunga njena nje. Njalo nje. Yeka kuvumile uthando seshonile
1: yaphela. Kana ujubhaka wakhe. Ubhaka kathabani lona. Uyabonakala ukuthi ubhale kuceleni. Ngabe kwenzeke noma ungakukhona ukuthi ngempela kulezi nje eyibulala umfowethu sitha.
0: Ethabu ngubonile uphaqatha nje kumnika ukuthi sihlaba lushonile.
1: Akukholakali impela kodwa nje kuyiqiniso.
0: Uthethela ngokuthi nje ukuthi kuthuthwalale imoto libentshontshiwe. Libentshontshiwe ukuthamba. Angana futhi abantu bentshontshiwe. Bengeke kuthawala ntshontshe imoto ma. Ngeke.
1: Ngempela kwenzekeni lana. Ayi konke ngingayizwisisi nje mina kathi. Ayi ngeke ayenze leyo.
0: Yonke lento.

0: poison. Awungilandiseke ngodaba lakho.
1: Kunomama uthandana nobaba.
0: Okay. Wena ukwazi kanjani lokho thabani? Ngoba phela ngikhole ukuthi le yonto ubeyenza ngokungafihli.
1: Ngaphela ngamabona kodwa bona bangibonanga ukuthi ngamabona. Ngaze ngabenza beyikhuluma futhi lento le.
0: Okay. Carry on.
1: Ngase mina ke ngamtshela uma ukuthi ubaba umenze isilima ngoba futhi uthandana nalomama lo.
0: Hey bo. Uma wakho uyamazi lo mama okhuluma ngaye?
1: Uyamazi. Angathi iyona ngani into engicasula kakhulu leyo. Ngoba phela lo mama lo wayethunga udadewabo kababa.
0: Kusukelani nenza leyo nto?
1: Bathi bamazi ngisemncane. Lokho kuchaza kona ukuthi yena kade baqala uma umenze isilima.
0: So wamtshela ke wena uma wakho. And then kwasekwenzakalani?
1: Uma ngiyamtshela akangikholwanga. Kodwa kwavunelwana ukuthi lo mama lo kumele ukuthi afike nebhasi lakhe. Okuyilona phela ozoba ufakazi ukuthi ngempela kudadewabo kababa yena. Kuthe namhlanje kusenike ngavusa umama ngitshela ukuthi ubaba angihambe ngesitolo.
0: Hayibo. Bekuyikhathini kanti ngoba phela kusalele.
1: Bengakusha ngisho 7. Ngithe uma ngisase sitolo kwaqhamuka abanye abantu engabazi bazibuza isinto ethile. Emva kwalokho bangibuza igama lami. Nami ngisola ngalutho namzungu abatshela ke igama lami. Bangifaya emotweni bangikhomba ngebhamu nami ngingcile sengisizosenzwa.
0: Manje wena ukuthathapha ukuthi uThemba uyena othe ubulawe.
1: Ngitshelwe ibone labantu ababethunyiwe. Nosenzo nawe angitshela uthi uma wakhe nje uyena lo waqhamana nomqondo lo. Ubaba ke nawe avumelana nayo yonke lento le.
0: Hibo. He. Yo, hayi uThemba is evil. Yezwa.

0: ngelimnandi iphimbo lena ngempela ngishilo ngathi uSpirit noThandwa bathi yibona dali buya namhlanje ke sisakhuluma indaba yokuvula kwezikole ukuthi izingane ziyavula nayo into engicela siqikelele kakhulu isi yabantu uma isizinika usuku lakhona sekhombisa ukuthi leyo nto ithanda ukuba yinselelo ngandlela athile namhlanje ke kuthiwa ke iWorld Day of Bullying Prevention khona bazobe fikisa imsila kwakuthi umsila maqoqo yini ngiyacela sonke othisha sinakisise sibhekisise abazali noma ngabe umama ohlale sango noyidayisela amagwinya nje uyayibona into engizenzeka phambi kwakho baba kunakile ukuthi uyayibona le nto uma ubona khona ingane abayifikisayo ikhala yenza ukuthile donsa noma ilunga lekomiti noma ubona ukuthi noma ukhuze kwawena nje umama uthi hayi bo ngiyanibona ngizohamba ngiyotshela othisha lolu suku eWorld Day of Bullying Prevention njengoba neyikole zivulwa nje.
1: MPT uyasithola ku 91.4 noma ku SABC Plus app.
2: Siyasheka uKhosi FM.
1: Ulalele uKhosi FM. Luhamba phambili.
3: Izinkinga zezomthetho zingehlela noma ubani. Uma uya kumelo zimele, ungakhokhiswa izindleko zocingo nocingo. Zonke izinkinga

0: isikhathi ke masithike shumi na ne 14 ne ya 14 to 12 lasisho khona sithi umsombuluko namhlanje abantu impela eyinkosi yami ngisho ngithi thina nje obade sambile siyofihla ishilazi izolo ye madoda ngizobe ngixoxele kodwa nje awu madoda baningi abasakhipha ingubo manje abaqoqa ihlalo abenza konke asiza umkhohlwa nani sobuya nje khona khona manje nani sanikhumbula lapha kaNdovela shilazi ojabu sicabanga ukuthi nihambe kahle jikelele bonke nje bebe khona sobe sixoxa kodwa kwamanje hey isikhathi singikhomba ekuthen nginike itherapy iningi itherapy edingekayo abade beshonelwe abakhathele asebejabule kwaze kweqizolo bonke lonto iyitherapy nje sayidinga itherapy mase kunjena kodwa ke manje sefikile umnikazi wa itherapy usekhona la uKing Coward sesithi ke therapy noKing Coward namhlanje ngizowe ngizobe indaba ile ekutheni sikhuluma ngalento yokuthi usabe nokuthi into yakho usabe nokuthi uyitholile usabe nokuthi uphase kahle usabe mina isikhathi esiningi isaba ma abanye bekhala phambi kwami abanye basaba noma ngekho umuntu okhalayo yabo manithole into omuyinile omnyawo winanga bingelela abalaleli sixoxe le ndaba
1: sibingelele nje abalaleli bomsakazo omkhulu Khoza FM ngibingelela nani mamuledi dikhona la emsakazweni Khoza FM sesingenile
0: uyayijwayela into ukuthi uthu serious abantu bakuhleke nje bangihleka manje
1: wabuza ubuzo omhle kakhulu yabona nje ma angisathuki ngoba vele sengijwayele ngisho kuyisimo ukuthola ukuthi si serious ngempela ngathi ngivula umlomo kuvele kuhlekwa kodwa ke hayi sesijwayele singenile ke
0: amagama umduduzi igama lakho
1: sesele eda kuyingane zami ngoba mina ngiyalithanda kodwa nalelo kushuthi ke sewuntando King Coward aka Mduduzi ngiyalithanda lise ya
0: ya uthini nje
1: khona vele abantu othola ukuthi ngoba lethu phikana namhlanje sikhuluma ngabantu ukufanele ukuthi uzofihla impumelelo yakho ngesimo sokuthi usaba yena khona abantu abanjalo ngempela
0: ngoba manje kuzoba njani ngoba wayiveza ukushitsha izulu liguqubala
1: uyabona ukuthi haye akusahambi kahle lizoguqubala uyabona nje ngasendaweni yangakithi ke thina mina ngiphuma emanguzi kamhlabi yalingana
0: oh
1: yeah so sisebenzisa indlela endala yokuthi bangabe uyothenga igilosa endlini yasendlini kuhanjwa ngamaven
0: ngiyayibona mama
1: ngangehle kusesimagosi
0: ngamabhentshi amabili
1: exactly kunjalo nje
0: ngiyayibona
1: kuhanjwa ngamaveni so mangabe uthi ngigrosa uyabona ukuthi kunalento ukuthi angithi niyehla masa kufaka stop anehla ngendlela engafana ngithi masa khona owehla no plastic abane ngiyayibona ukuthi abanye bayabuthi hawo usuyasebenza yini ngane yami
0: babuka bonke bo wena stopping sakho ehlayo wena
1: usuyasebenza yini uthi hayi cha sekufanele uyamazi phela umama one science endaweni
0: imaki ushilashish onani
1: one science one magic
0: Yini ngabe ubaba de science azethi ngiphatha kabi yini kube yithina
1: Eh abantu besifazane ukuthi abantu besifazane abantu besifazane baya computer kakhulu mam lady D bane competition kakhulu
0: Yeah
1: yeah
0: Kodwa makuza la acishe ngayibiza wonke amagama inyanga eyidumile kulensu ayike inyanga yosifazane kulezi eyidumile seziyama celebrity pho indaba nilethe thina
1: Hey ukuthi phela
0: makuba besisa kuba kuhle ukuncamela ukuba yiselebrity makuthi esifazana ugogo uthakathayo lo mama lona lo ngcole kabi ufanele ungitsheleni la ngihamba obhethi indaba kube njalo
1: hayi ngizobuya nayo impela impendulo ukuthi kungani kube njalo
0: ya mase behlakela eveni
1: mase wehla ubone ukuthi kuyabuza how ingane kamasilwane bani ingane kamangubane khona le video engiyenza manje lo gogo lo uyingane kamangubane siyasebenza yini awusha hayi cha phela ngiyasebenza lapha noma ngiyabamba lapha nalapha Wotho siyabona hey kushuthi uyajabula ke uma wakhe awuyiphathe kahle ngani nami ngoba hey ingozi omgwaqo kulezi nto
0: That's the science.
1: Isigena.
0: Yeah. Sihlangana kanjani nokusebenza kwakho nokuthenga igrocery?
1: Uyabo. Sekune ingozi omgwaqo. Aw understand how usho ukuthini ma yabo? Usho ukuthini? Hayi cha bese ngisho ngani nami ukuthi njengomuntu evana nje mina ngoba ngumuntu ohleze ebusy. Uyayozwe. Hawu. Hey ngiyakubona lapho phezulu ngizo xhumana
0: ngithi mina
1: uphathe phezulu ubhaso bheke ngoba ay khona abantu abakufisela ukuthi
0: manje busuqala hey noma usuhlangana uvana uqhwesha uthatha indlela ecezini
1: usami kumgwema ngoba ay uyabona ukuthi lana nginenkinga la
0: usolana usothi nje bekubonisa njena ay usho yasho jikelele
1: akasho jikelele
0: igudli guma
1: igudli imbuzi into lento afuna ukuyisho yena engaphakathi kuyena ukuthi yabona la ufuna ukutshela kahle kahle ukuthi hey mfowethu ukhona umngane wami kade ngihamba naye izolo sibuya ungitshela ukuthi lento mami lezi de izihamba kokunye iqaphakele ngishemndenini uyangichazela uthi yena hey ngeke ngaba ne nenkulumo nobhuti wami uthi kodwa ngiyambona ukuthi masikhuluma ulokho efaka impumelelo yami
0: awu
1: awona kunje uthi wagcine uthi mayikhuluma lento mina ngiqhela nje ngikhulume ngenye izinto egcine ngibuza ukuthi ucabanga ukuthi ungiphatha kahle ukuthi wena unemoto mina nginayo imoto ngathi mina unamanga uthi wangibuza ukuthi ngimdala kona uthi umuntu wakubo osemndenini umdala kuyena yena mncane ngiyajabula ngoba sikhuluma ngale lesihloko namhlanje kanti into engiyizwile vele izo
0: wathini wena mawuphendula
1: uthi cha lento into ebenzeke kumngane wami lo kade ngixoxa uthi yeah uthi na ngavela ngathi ngamlalela wakhuluma athi cha uthi ngiphatha kahle lento le ngoba ingesisi sithunzi ngimdala kuwena wena unezinto mina enginazo wamqonda ngqo uthi nginezinto mina wena wena unezinto mina engenazo uthi abantu bathi emphakathini ngoba kwena le moto yakho nokungangibolabole kuyona unokunganginikeze ngihambe ngayo ngithi mina hey kushuthi bese kunzima bese ehluleka ukufihla so sasefanele ukufihla manje kubuhlungu futhi mami lelinto mangabe mhlawumbe uthole ukuthi emndenini mhlawumbe wena osebenzayo abanye mhlawumbe abasebenzi sekufanele manje ungakhulumi kakhulu ngempumelelo yakho ngoba kube ngathi uyachoma okanye uyaqhosha yabo fanele uzame ukuthi impumelelo yakho ungakhulumi ngayo kakhulu ngisho ubuye emsebenzini ube neso ngisho mami lelinto ufisa ukuthi hayi namhlanje bezivakashela uKing Coward awukwazi ukusho ngoba kuzothiwa awu nangoke ke mami lelinto useyaqhosha fanele kuyifisha
0: kuthiwa yena kanye lwesimaziyo
1: yena kanye
0: usho uKing Coward lo
1: bese kuthiwa angeke nje abuye emsebenzini engakhulumi ngezinto ebezenzeka emsebenzini ya
0: usefuna imbabuzo ukuthi kanti usebenza
1: ngoba kukhona ukuthi uxoxa ngesihle ukuthi uyaxoxa nje hayi ngoba
0: ya
1: manje hey uyabona ukuthi indaba yempumelelo ihamba ibanga elide khona abantu ngempela ngempela othola ukuthi fanele uzoyifihla impumelelo yabo kubona ngoba abajabuli abajabuli
0: omunye umuntu unesifo sokuthi angabondi lento uyayenza ayibone kwabanye bese ngiqhweba tha kubuyena nje owenza lokho mhlambe nakhona kabone ukuthi leshishibo esenhlizweni siyabonakala
1: ayibona and phela yena akayiboni yena nje yabona njobe nje esuke esho sonke lezinto lezi akabona ukuthi lokho akushoyo kahle kahle akulungile noma kusa kusondela kumona yena ubona nje yonke into ilungile yonke into iright
0: manje uthi wena umuntu angenzana kafihle sesivala nje
1: cha umuntu mamlodi akangafihle nje akajwayele nje ukuthi abongise abantu ngoba mina nginakukholela ukuthi okudalelwe wena kuyofika noma ngabe usemumva noma ngabe ungaphambili noma useceleni noma ungaphansi noma ungaphezulu noma usezantsi kuyofika nje makudalelwe wena kuyofika
0: ngoba makufihla wena onempumelelo awumsizi ubuzoqhubeka abe nalenhle
1: injalo nje indaba ebambe khona iyona impela nje ungabi nje nokuthi abanye abantu ufuna ukuthi
0: iphepha la W le grosser yaziwa kuyabiza
1: hey abanye uzobuza ukuthiwa how kanti ijuice yakule stole ihluke ngani yindaba wona uthenga ka uyabo kule stole lesisi uya uphakeme unjenge TV yase Tavern kanti cha ukuthi wena ubona uthanda uthenga kule stole
0: sewukuthi niphume ekusebenze uhlunga umqala nibheke phezulu usho lo
1: kunjalo injalo
0: usho ukuthi naqala thina sikhula kangazi ke manje kwakhona leyo nto uthi ngisho uphatha uplus esiqalwa uyabona mina kwakhona nje ufike phethe into eqhamuke esitolo esibizayo senoshuka sho lo papa bheke uthi noma abuye uthenga indawo oduphathe wona
1: hawo
0: uzokukhuke inkosi yami
1: futhi ukuthinyiswa igama
0: ukuthi igama hayi
1: kodwa manje isidingo mamlo dedi mina ngisiboni nje la ukhona hlala khona bese kufika isikhathi uyosuka
0: ngile uyazi bese ngilwe ngicabanga indaba ukuthi lapha mhlaba yalingani ngeke kwabona ama vents sokushuma kwehlisa impahla yakho wonke umuntu uyabona
1: uyabona wonke umuntu uyabona onke umuntu ukuthi
0: okay abala nasi sijumbane shukela star hakonke kuza ngosakazana abakhulu okay
1: hayi ngikona kunjalo nje impela mamlethi
0: asivale bakuthola kanjani nje abantu
1: abantu bangangithola enkundleni zokuxhumana ngeKing Coward lapha ku TikTok ngeKing Coward kasalam la ku Facebook ina ku Instagram ngeKing Coward
0: ya uzathi lapha nje ku Facebook na TikTok ziyabuya
1: ya futhi ngiyishita nje manje ngiyibiza inkosi yokuphika ephika ngishila ngaliphuma ithi hayi ukuthi liyaphuma wena ubona ngathi liyaphuma ngiyibiza nje ngesilomo sabazwa mnandi ukuba umthandayo nadi nako bamzondayo umhlolo wehlele kwana mam lady Dikho endlini zokusakaza ngathi sasifikele gogo
0: ayilungile nawu sinkosi
1: ya ngiyabonga ngisale kahle
2: Sipheka ngomhluzi wenye, siphethe ikhonda khonda zomculo ophekwe ekhaya. Ukhozi FM.
3: Luhamba phambili.

0: Inhlanhla kushumqo biyaza emsakazweni cause your farm city dangi 12 to 3 yabona zimdoli izinto ezifana nalezi ziyenzeka fika uhlangene nomuntu nizwane mhlambe ngokuthando ubona ukuthi ayizinto azenzeki kodwa ukuhamba kwakhe ubona izinto iqaqeka ubona izinto zinyakaza
1: empilweni yebo mina ngofakazi waloko
0: ufakazwa lo
1: hayi lalela kuphuma yonke into uma usuphumile kanti uyena umuntu obevala zonke izinto zakho ngenxa ukuthi abanye abantu bahamba nezinye inyama ongazazi uyabona nje Yeah, yeah, kuvela kukha unelihlwaye nomuntu uthola umsebenzi
0: uyabona
1: ubona izinto zikhanya ubona qaqeka yonke
0: izenzeka izinto
1: kanti umuntu uyena obekufaka eshi
0: kuyomele ngelinye ilanga lesisihloko kusisithinde nje isikhathi mangabe siqhubeka kodwa ke sithi kubambe ezingela isigaba sesibilike ngabe isithunzi osakhe emphakathini siyafana nobuwena bangempela namhlanje ke sixoxa noMabongi Khoza umqeqeshike wezobuholi nokusithuthukisa sikhuluma nje ngomehluko phakathi kwesithunzi sakho nendlela abantu abakubona ngayo kanye ke nobuwena lokho yikho ke ngempela yabona makuthiwa abantu ababoni ikakhulukazi ke uma kungekho ngempela obonayo sisimabongi kwenzekani ke uma ukuvikela isithunzi sakho kusho ukuthi kufanele mhlawumbe ufihle amaphutha akho kunokuthi uwavume futhi uziphendulele ingabe ukuvuma ukuthi wenza iphutha kungaba mhlawumbe ingxenye yokwakha ubuwena uqinile
2: kuhlukene kukhona amaphutha akufaka ematilongweni kuye ke ngokuthi phela uvuma nini lelo cala linjani siya ke sithi ke mangabe kuyicala elizokulalisa nje phela livume unommeli
0: ngiyabona
2: kodwa makuyicala elenza ukuthi kube isithunzi sakho osakha ngegama lakho umuntu omnene umuntu okhuluma iqiniso umuntu owazisayo ukuthi abantu baphathwa kahle so lenzile ke iphutha elikhombisa inkomba zokuthi wena ngathi awusikho lokho wena okholela ukuthi uyikho cha livume iphutha phela ukuze abantu babone ukuthi ngempela ubuqinisile ukuthi wena uthi umuntu oqotho umuntu wena othembekile vuma ukuthi hayi lento engudayisele yona bekungeyiyo vuma ukuthi hayi lendlu lena noma usuyithengile kodwa hayi Ey ngibone sesikhulumile sasavumelana ukuthi hayi ingathi uphahla belingahambi kahle zivume lezo zinto ngoba ziqinisa ubuqotho bakho kunokuthi zidibhize isithunzi sakho okungaze kusidibhize ngempela isithunzi sakho ukuthi ukutholakala ukuthi buqamba mama
0: yezwakana
1: Yeah ngifuna ukubheka la ukuthi njengoba sesikulenkathi yenkundla zokuxhumana lapha abantu ke behlala beqinisekisa bonke ukuthi babonakala kahle uyazi khona umuntu ogeze ekuhaba uyena nje eyinkundla zokuxhumana njalo kufanele esendaweni kahle shoot endaweni kahle kufanele njalo eyiphaphathile kufanele njalo ngifuna ukubheka ukuthi thina nje njengabantu kakhulukazi thina intsha namhlanje kubuke ngathi sikhathazeke kakhulu ngokwakha isithunzi esihle kubantu kunokuthi sakhe ubuntu obuhle ngaphakathi kuthini
2: kunobungozi leyo ndlela yokucabanga naleyo ndlela yokwenza kunobungozi ngoba njoba siqale sasha ukuthi ena indaba yesithunzi nendaba yenkambo imayelana nokuthi abantu bakwazi bakwethela manje makukuthi abantu sekukhona ababonayo ukuthi ay isithunzi asifani nobuyena lomuntu kululu ukuthi abantu ke bese bengakuthemba inhlobo okunye osiyake sikuboneke abantu abanganaki bekwenza ku social media ileyo ukuthi bangaqapheli ukuthi isithombe sinjani ofuna ukuthi abantu basibone ufuna ukuthi wena ubonakale njengomuntu owazi kakhulu noma umuntu onemali eningi kanti akusikho lokho obuqondile wena uthola ukuthi usuyenza ama video wena usuyenza uthatha izithombe kanti akusikho lokho obuzama ukuxoxa so bayake bathi ke hlala phansi ucabangisise kahle ukuthi u social media wakho uzowusebenzisela ini ukuze mawupenda isithombe lapha kube yilesi vele obusiqondile ngoba omunye umuntu uvela enza izifiso zempilo ayiphilayo thina bese sicala ukuthi lona ayiphilayo kanti cha usafisa uyabona ushutha lapha ngaseindaweni eziphezulu ngoba usafisa ebese ngasithola isithuba sokusichazela thina ukuthi kusayizwe isifiso lezi bafuna
0: ngizwa kahle
1: ngiyakuthola
0: ngiyafisa sisibabonga ukusithintele kancane impawini nje ezikhombisa ukuthi indlela mhlawumbe umuntu ayiveza ngayo ayihambisana lokhathi uyikho ngempela
2: ziyavela ke impawu bafowethu kukhona indlela esiya ke senze ngayo uthola ukuthi siyimatanisa nabanye abantu abaphila impilo ethize ngoba mhlawumbe sicabanga ukuthi bazosilethela igama elihle endaweni ethize kuzovuleka umnyango ngoba ngibonakala ngishuthe nobani ngibonakala emcimbini ukuthi ubungozi balokho ukuthi ena mangabe ufisa ukuthi abantu bakwazi ngawe mbamama ngcono uziveze wena mbamama okumnandi ke ngo social media manje abantu kubonakala even kufundwa lezi zinto ukuthi ikona kuphi okugqamayo lapha ku social media okugcina ku trend la abantu beziveza ububona athi umuntu mangabe nje ezalwa lapha emachobeni aveze esemachobeni esemfuleni angalokhu egagameza izinto ekungesizona eveze ukuyiqinisa sikubona lokho kubasebenzela abantu abaningi uthola ukuthi umuntu usevuleleke iminyango because waxoxa istory esiyiso wakhuluma uvo oluyilo waveza isithombe kwakuyiso
1: mina kodwa ngaye ngadumala mabonke uyabona lapha ekhaya ekhaya kithi kaBL ayikho lento ukuthi umsakazi yabo ayikho ayikho nempamo ungayithola manje netshe ubaba kujikjele yabo So ekhaya njalo bakulehlanu kuyasinto endlini lezi engamaqhugwane odadada. So ngelilanga ngangisinda ke lapha ekhaya. Ngona ngokuthi ngishuthe. Ha amagame ngawathola. Umsakazo njani usindayo uzehlisa isithunzi. Hey hey hey. Ngaphinda futhi ngihamba kwabonye umgwaqo lapha ngako Victoria mina ngomuntu kevelophi ngilofazo phithize lawo lapha ko Victoria uyangithola kho. Umsakazo njani uhamba ngeenyawo. Kodwa manje ubumina lobu. Ukuthi mangisekhaya kufanele ngikhululeke ukuthi ngisekhaya mhlawu ukona kwami ukushutha ukuthi ngisekhaya ekhaya ngizokwenza into zasekhaya makiyo amasimi mina ngikwazi ukusala mina ngoba ngumsakazi into kanjalo ukuthi isithunzi sami kufanele ngisivikele ngisho ngobumina na kufanele ngidayise ngobumina ukuze kuvikeleke isithunzi into kanjalo
2: ake ngiyibeke kanje imiphakathi yethu ifundiswe ukuthi umuntu osendaweni eyiphezulu akamuntu
1: awakamuntu
2: uyinto ethize
1: akumfanele
2: kube sengathi awudla ulali avuke awunamama awunababa bese be kuthiwa objectify siyabenza babe izinto ezithize bese thina futhi mangabe sesibona kubona izinto esingazithandi bese sithi abanasithunzi ingoba thina ebesikufuna asikutholi kubona
1: nengcindezi abasinika yona hawu gibela itekisi ekhuluma kangaka emsakazweni akufanele mina ngigibela itekisi akufanele mina ngithenge isitolo esithile uthi uthi uyangena isitolo how what now we are thenga lana ikuphi la
2: sakhula iTV nirekude
1: hayi siyabulawa
2: kukhuluma oCancer City sasingababoni ngamehlo manje saziphimbo labo mase sibabona ngamehlo bese siyethu ukuthi hawo abantu mfishane kakhawa bese siyalimala lesi sithombe bese sizakhele sona manje kufanele thina nje ngimphakathi siyifundise awuthisha omkhulu kanti indoda nje ongahlala phansi naye ukukhuluma
0: uyabona ukukhuluma nje right
2: usister uMetron awukanti umama nje umama babani esingahlala naye isikhuluma awukanti upresident ayi ubaba kabani loyana umyeni kabani loyana onayo odlaye nje uphuthu nje
1: nophuthu nekamishi
2: manje singabenzi abantu mangabe sibabona lapha yana bese ingakho sibathatha kancane abantu isithunzi sabo sibadicilele phansi kalulu ngoba asibenza abantu sibenza into ethize ekululu ukuthi sijiva aze noma futhi siyakhe mase kuthanda thina futhi asakufuni mangabe kanti akufanele siphathane kanjalo kusiyindlela leyo yokuphilisana
1: bese kuba osiphe baposta ama lamb chops kuphela siphe anoka ni poste nidli kabishi
0: sidli kabishi
1: ukuze abantu bebone ukuthi ikabishi liyadliwa
0: yebo kanje hayi ngaba nguthi ngaba nguthi abamdibu munye nami impela bayazi Nana ukuthi ngiyazi sisebenza nomfoko umthetho la sisimabongo usebenza ngale machine ngemuva uyo sihlanganisela imsindo ubengibuza la ukuthi bakhuluma ngasiphi isithunzi ngabe lesi engisicabanga ngayo noma leso okukhwifa sokuncinda njalo ekseni
1: ngisebenza
0: umthetho akubuyezwa angithi uyezwa umthetho ukuthi sikhuluma ngani
2: Isithunzi lesi senziwa amagalelo akho esenziwa ukuyiphatha kwakho
0: hayi
2: lesi sithunzi sokuthi sabisa abantu ofuna ukusatshwa noma ufuna ukuthi abantu babe izinto babe izithingithingi phambi kwakho ukuze ukwazi ukubenza noma izisuluzane leyofisa ukuthi ubenze yona
0: hayi kuyezwakala simabonga siqalela qala masibuya ke soligoqa kahle udabalethi
3: Kuneyinhlobo ezimbili zabanikazi bamabhizinisi. Owokuqala owaziwa ngoThembi okhokhela abasebenzi ngesikhathi njalo. Owesibili sizombiza ngoThoko. Uvame ukubambe yeka eThembi sikhokha ngolesihlanu mhlawumbe ngomgqibelo. UThembi wazi kahle ukuthi kungena malini nokuthi kuphuma malini. UThoko uvela ahlola ibalance azibuza ukuthi hayi bo kwenzakalani la? nako kubalulekile. UThembi uneStandard Bank Business Overdraft emvumela ukuthola imali noma nini uma eyidinga. Kanti uThoko yena eyakhe imali ihlala ngaphansi komantrasi. Manje wena ufisa ukuba yimuphi usomabhizinisi? Sesha iStandard Bank Business and Commercial Banking ngoba kuqala lapho ukukhula koqobo. iStandard Bank ngumhlinzeki ogunyaziwe wosizo lwezezimali nombolekisi osemthethweni kunemigomo nemibandela.
4: Hey, uyazi? Bengivakashela umfowethu eKapa. Futhi into engiyibonile ukuthi sengathi izinto zihamba kangcono lapha ya. Indodana yakhe isanda ukuthola umsebenzi. Noma ngibheka nje amabhizinisi avulwa ngapha nangapha. Kuyachaca ukuthi imisebenzi ikhona emadolobheni aphethwe ngendlela. Kukhona la ngifunde khona ukuthi imisebenzi ikhula ngokuphindwe kabili endaweni eziphethwe iDemocratic Alliance. Nansoko into engifisela umphakathi wangakithi. Ngakho kulolukhetho ngizovotela iDA.
5: Lesi sikhangiso sezepolitiki sikhokhelwe iqembu lezepolitiki elithintekayo. Imbono evezwe kulesi sikhangiso ingeyalelo qembu lezepolitiki futhi ayimele imbono yeSABC.
6: Ungaphendula ukudlala kwakho kwansuku zonke kube ngumzuzu wesigidi samarandi ngeLucky Millions yakwa Hollywood Bets. Khetha izinombolo zakho phakathi kwezinkulungwane zamadraws enziwa zonke izinsuku afana neUK 49, iUSA Powerball namanye amaningi ngemadlana esuka la ku-R5 kuphela ulayini. Usukulungela ukuvumela inhlanhla yenza izimanga. Beja manje. Kunemigomo nemibandela. I-Hollywood Sportsbook ingabagembolisi abasemthethweni. Abaneminyaka engaphansi kuka-18 abavunyelwe ukugembula. Abanqobi bayazi masekumele bame. Inombolo engakhokhelwa yokululeka ye-South African Responsible Gambling Foundation. Ithi 0800-006-008. Noma uthumele u-help nge-WhatsApp ku-076-675-0710.
7: Hayibo we o ubuwazi ukuthi ukhoze usiyalibuka manje
8: hayibo o ngilibuke usho ukuthini
7: ngisho ukhoze FM TV ingxoxo ayisagcini nje kuphela emsakazweni
8: hayibo kutholakalani khona vele
7: lalela uzobona abasakazi bakho bathandayo ube ingxenye yeingxoxo eqhubeka ngemva komsakazi uphinde ube ingxenye yemcimbi emkhulu lethwa kuwe kusukela kwimcimbi yomculo kuye kwimcimbi yamasiko uma kwenzeka nokhoze FM uyoyithola kukhoze FM TV
8: iza nazo ke mngani ongayithola aphi
7: kulula thola ukhoze FM TV ku ukhozefm.co.za ku app yokhoze FM naku SABC Plus uma uthanda ukhoze FM uzothanda kakhulu ukhoze FM TV ukhoze FM lo hamba phambili.

0: sinomsolo esiphingo bemnandi kakhulu ethi ngikhetha lowa nami ngicela ukusho njengamanje ngikhetha wena mlaleli Ukhozi FM kumnyama kubomvu kusha lina liduma ngikhetha wena umsakazi Ukhozi FM siyayiphetha ke Lagos yethu njengamanje nobabonga
1: injalo indaba ke mlaleli Ukhozi FM mhlawumbe kenzeka nje ukuthi usanda kuvula umsakazi wakho besikhuluma ngesihloko esibaluleke kakhulu namhlanje sibheka nje ukuthi ngenzeka yini ukuthi umuntu abe nesithunzi esihle emphakathini kodwa ubuyena bube buhlukile ngempela ngokuphelele besibheka nje impawu ezingakhombisa ukuthi indlela umuntu aziveza ngayo ayihambisani kanjani nalokho athi uyikho ngempela sisimabonge mhlawumbe sesivala nje benginombuzo engithe ngizowubeka ngubekele ngasegcineni ngiyafisa la ukusicacisela ukuthi mhlawumbe uma umuntu ezihlola ngobuqotho namhlanje njengoba nje sikhuluma ngalesi sihloko yimiphi imibuzo okufanele yena qobo lokho azibuze yona ukuze abone ukuthi uchitha amandla amaningi ekwenzeni abantu bacabanga ukuthi umuntu omuhle noma empeleni usebenze kubeni umuntu ongcono
2: ngingabeka ngokuthi ena ungazikhathazi kakhulu ngokuthi isithunzi sakho sithini ngoba temptation yokuthi size sisipheke singekho sikhulu awukuqale ngokuthi wena ufisa abantu bathini ngawe bese uyithatha lapho ke mangukuthi ufisa abantu bathu umuntu onomhawu umuntu oyiphethe kahle umuntu othanda abantu yenzaka izenzo zakho ke nawe zimatanise ke nezenzo ezisho lokho ukuze mangabe ngihlangana nawe mina izenzo zakho zikukhulumele nokuthi if ungasekho wena izenzo zakho iqhubeke zikukhulumele lokho phela esithi ena umuntu ushiya igama elihle usuke engashiyanga nje into esiyiphekele yona le kude ushiye yena ubuqotho bakhe washiya ukwenza kwakhe othina esiba wofakazi babo ebese igama lakhe ke bese sithi hayi lo ushiye ikusasa elihle noma ilegacy enhle ngemuva ingenxa yokuthi usuke waqaphela ukuthi yini ayenzayo enhle ezobonwa ngabantu.
1: Kuyiqiniso ngoba nasemlandweni sikhumbula imisebenzi emihle le mibi kulula nje ukuthi siyikhohle uma ngempela ubungaphili kahle nabantu uphila abantu ngokuthi wena unesikhulu esingakanani unewaiting akanani mawufika wena isindo sakho kumele sizwakale kodwa nje sibonga kakhulu sisimabonga ukuthi nje uthathe isikhathi namhlanje uzokhuluma nathi useluleke nangokuzayo futhi uma sikhala phinde futhi uthi cha ngizoba nani ngizoneluleka lapha nalapha ngoba phela uqeqeshiwe kulokho sengizani ke masifisa ukuxhumana nawe ke lolu daba mhlamba ngingenanga nami bengifisa ukwengena ngiphawule kulo ngenze njani mangifisa ukuliqhubeza nawe
2: einkondleni zokuxhumana umabonga ikhoza ku Facebook Instagram nakhona lapha yana ku LinkedIn
1: ku Instagram
2: yes
1: akugqoka lapha hayi akungiye ke
0: siyabonga
1: Facebook asikini ngana ku K2 the Reps and Mags a decency but better days insuku ezingcono

ngitshela ukuthi angeke ngilale. Indlela ayenza ngakhona, ngangizizwa ngosenza ngakhona. Uyajela okangibonela umntanami ngoba ngabe ngingcono ubakena ngike ngimbone. Ngihlale naye ngimkhona.

0: Uyazi ukuthini? Angiqokele crop top ngoba engathi ihambelana kahle nama baggy jeans. Into engizoba muhle yona. Uyazi ukuthini? This is nice, Moss. Ubanike lo sengqondo zamanje.
1: Ubani loyo? Yimina Amy.
0: Ayi, I have uthanda ukuvakasha sekhlule kodwa zothile.
1: Yeah. Uwenzani kakubamba?
0: Yazi wena, hey cha shem uyahlupa. Ngiyani uhlukane noqina awuhlale laphansi yini ubekwa yini ebusuku kangaka zothile?
1: Awume wow. Uthenga ingube ezinjani in Amy zinje.
0: Cabo sisi. Azintsha lezi ingubo nawe uyazibona nje.
1: Hawu, pho ngase sigcwala umbhede nje manje. Imaki.
0: Ugcwala umbhede.
1: Imaki uyophisana ngazi mahlaba uyadayisa la.
0: Cabo phosho zwayo. Angidayisi futhi angiphisani ngalezi ingubo.
1: Kodwa wenzani ngeingubo ezingaka?
0: Hayi bo oh. Ngifuna outfit of the day sisi.
1: Awumeke. Uyiwapi ntokazi usufuna outfit of the day kuhlwa nje.
0: Hayi bo. Awume she ngimbuze eminingi. Awuthile girlie yini
1: ngingayona ngitshela ukuthi uyaphi. Ngizoba
0: ama questions amaningi kangaka.
1: Yabona Amy, yabona wena ngitshela ukuthi uyaphi ukuze ngizochila ke.
0: Lalela ke sisi. Ngiphuma neziphumayo.
1: Oh, angimenya mina uma kuphuma neziphumayo.
0: Keke azothile. Angathi uthanda izinto kakhulu.
1: Hayi,
0: lalela ke ngichazele. Yabona njengamanje ngiyenkwarini la ngiyakhona.
1: Imaki pho ngishiyelane ke mina.
0: Hayi, angikushiyi. Yenzeka khona la emagcekeni enyuvesi.
1: Hawu mfethu, lana pho enyuvesi kodwa usho ngolutho ngale nkwakwa yakho ishoyo.
0: Cha, inkwari. Hayi, inkwakwa lo
1: ishoyo. Yona leyo. Hawu.
0: Kodwa ke cha azothile. Hayi kuse ngikutshelanga. Unqenile nje ukukutshela njengoba ngazi phela ukuthi ugulela umalume wakho.
1: Eh, cha phela. Ugula kamalume impethu akuvimba ukuthi nami impethu ngiphume ngiyobhiyoza nezinye ingane. Futhi ke nje yazi iyona into engidinga impela ke le kuze ngiqondame ukuthi manje manje ey sekukuningi kakhulu. Siphithizela ngale ndlela enkulu kabi manje.
0: Ubhiyoza kanjani kodwa umalume wakhe kulaza uthile. Hayi ke kulungileke mina bengithi nje ngikunikeza ispace.
1: Lalela bethu ngicela ungacatshangela uyangeza ngisini. Kodwa nje ngaziswe futhi uba kunento eyenzakalayo. Hawu phela mfethu angifuni ukusala mfethu into eyenzakalayo lana evava.
0: Uzwakele sisi. Senzwile. Awusho ke oh ngibuke kanjani indlela engibe ngiyiqokile?
1: Kona umuhle kodwa ey too much skin ntombazana. Qoqoka kahle.
0: Hayi ngeke ngathi unenkinga ke wena. Azuzi angiyibo nje mina inkinga kule outfit. Hayi

0: uyabona wemasha iyodwa vo into engizonda empilweni
1: yini
0: le izimfihlo akungiphethe kahle neze ukuthi wena ungifihlele indaba engaka ngomakhelwane wethu
1: awu kodwa gogo ngingayifihla kanjani indaba enjalo
0: nakho nje ngizwe le ntabeni
1: awu umuntu uyalenza iphutha lokuthi akhohle
0: ukhohlwa kanjani hlala ndawonye
1: hayi khohlwa ka uhlalwe na la ekhaya uyavakasha la ekhaya
0: uyahema ke manje nokuthula ngingafasha kanjani ekhaya lo babonkulu
1: uhlezi ungekho gogo uwehla wenyuka uma ngibuza gogo ukuthi ukephi uvela ubhoke ngolaka
0: ngibhoka ngolaka ngoba usuke wazi kahle ukuthi ngikumsuthu noma ngikamadlokofu
1: hayi ke ngathi kuningi okwenzayo yabona ke ingakho ke nami ngakhohlwa ukukutshela umuntu
0: yabona ngiyakholwa ukuthi kwenze okugcina lokho ngifuna ukutshela konke okwenzakayo
1: ngiyasho nje inkosi yami ukuthi kube yiphutha ebelingeke lenzeke ke nokho kube ubukhona la ekhaya
0: ubungafuneli ngani
1: hawu Nkosi yami isingiphelele mina e-time.
0: Uma kunjalo bungafiki ngani kaMangema uzongibikela.
1: Hayi Nkosi yami ngihamba imizi yabantu engabajwayele mina.
0: Ah kuzomela umjwayelo ngoba nizobe niphithiza la. Nibambisene khona la emagcini ogogo.
1: Mhm.
0: Uyakhuluma zobaba wenokuthula.
1: Mhm. Wegogo ngabe sihlangene imali yabafazi? Hayi kwenze njani manje?
0: Ngicela abantu Dr.
1: Wasukhwehlela kangaka.
0: Shesha bo.
1: Hayi bogogo. Mm. Nawa manje kodwa imali yabafazi ke yona. Ngibuza ngayo.

0: uyayidonsa ikhumbu umthambo ungafunga ukuthi khona umbangisayo yabona nje mingathi bakhona umncintiswano wabantu abahonqayo hayi cha shebe indoda yami ingabuya nendondo nkosi yami iphethe ngesandla anzweni anzweni yazi ngiyacabanga ukuthi nasendlini enkulu bayamuza umthambo sebenqala ukumkhuza nje hayi bo iswahani iswahani eh ngizomthatha isithombe lwani nevideo ufuna ayibuke ngeke ngeke yabona nje mhla enginyanyisa ngizosala ngimtrendise ngale video le yini akungizobanjwa nkosi yami awe ay babe waqala phansi may umuntu sowungqondongqondo manje ayingeke phela unkabilo ngimbambela emncane khona ayilisebenzile shemi iqhinga lami buka nje ambuke konke kuhamba ngononina manje hayi kodwa cha mbika umthambo madoda hawu siwa nje indoda ayikhembi kodwa nansi buku phela ngimbuka kahle manje njengoba ngimbukela eduze yonke into yakhe inkulu ikhala ikhanda izandla no ayibo usuvukile babe
1: Yini? Yini mhlekani?
0: Bengibukiso kalamba kithini? Hawu.
1: Ubukiso kalakho yini ngenzeni mina? Lalela ngicela ungijathele amanzi lapha. Ish.
0: Wonyiwe. Kanti besenzani kangaka?
1: Hawu. Hayibo. Ungani bathi siqhathilwa nyana lapho.
0: Hawu. Bina phela bandla.
1: Hawu hayi. Hawu kanti futhi unjani kahle wena hayibo. Hawu.
0: Akhe. Angiphinda.
1: Kahle liqula mufuna kulenze njalo, ufuna ukushula uphulile kahle hle. Hayi kanti kuzothiwani mangabe sengiphoka iqolo. Hayi. Abafana bami bazojinje ngempela. Hawu.
0: Yebo, bazothi umphathi uphethe.
1: Wena.

0: Hayi bo, kanti yini le gcolo plastic lana?
1: Hayi ingubo zami lezi ngizilandele lonto.
0: Hayi, ngicela umusa ukhuma bandla ungibizeke, please.
1: Hawu. Akukubi nje kangako la iresi azothile. Kanti futhi ke angisabuluzo mina.
0: Kuhle kuhle ukuzwa lokho, kodwa bengicela bandla mina ngoba nqana ukuhlala ngedwa nami endlini fethu. Yazi fethu ubuqinisile ngokuthi ugulele umalume wami, angiwamukelanga kahle.
1: Ah, sisiphephisa shem.
0: Ngicabanga kona ukuthi uma nje ngizochitha isikhathi nawe fethu, hayi ngizosizwa ngeyincono.
1: No, azothile. You more than welcome sis.
0: Lalela, lalela fethu, ngale ukuthi ngi welcome. Akuhlaleki ngempela endlini fethu. Ukuvele kuqaqamba inhliziyo.
1: Sephela azothile mfethu.
0: Yeah, kona. Angikho right emoyeni, angikho right emoyeni ngempela.
1: Kona ngiya understand isimo odlula kusona azothile. Kodwa nje ngifuna ukukutshela yona ukuthi hayi kuzolunga yonke into izodlula mfethu. Kuzoba right futhi malume.
0: Lalelake mfethu, ngicela ukuhamba nawe mfethu soyiqhuza sonke ke.
1: Hayi ke, ay yabona ke ngalapha. Aya ngiyiboni inkinga mina. Imaki awungitshela. Uzofuna ukushintsha noma ufuna ukugqoka ezinye ingubo?
0: Hayi buyini manje usofuna ukungqokisa lama crop top abagcwele la empedeni.
1: Hayi bangakuboleka mina ngiyiboni.
0: Lalela ngiyabonga mina. That's too girly for me ngengwazi.
1: Hayi cha. Kanti ufuna ukugqoka ini ke wena ngitshela. Ufuna ukugqoka umplasela?
0: Ah uyaphetha wena umplasela pho. Ngeke. Mina nje ngirazi kade indlela engqoke ngayo. Ngiyabonga.
1: Hayi uyabona ke emosho njalo. Ngilinde ngiqede lokugqoka kahle. Imaki azothila. Vala amehlo phela ngifuna ukugqoka.
0: Hayi bo uyasangana manje wena. Usophuzana?
1: Hayi usophuzana noma yini ephuzekayo.
0: Lalela ke ngizokuthengela ubhiya ke mina mungafuna ukusho ukuthi sizophuza ini.
1: Hayi bo ubhiya. Ngeke sim. Indaba bakangaka.
0: Lela kulungile ngizokuthengela intandokazi yakho ke.
1: Uyabona ke? Uyabona njengamanje. Hayi usokhuluma ngempela into ezwakalayo ke nje futhi.
0: Shesha ke phela nawe ugqoke khona esohamba. Hayi.
1: Aw, azosile ngithe vala amehlo ufuna ukuqedela ukugqoka.
0: Na ufihlani kanti? Yini ufihlayo? La matha ngakho amahle ka.
1: Hayi bo.
0: Azacobezela ke bonawo.
1: Hayi bo azothile.
0: Sorry. Angithule futhi because kuthiwa sengithe
1: amathanga amangena phi nje la.

0: ngicela ukuhanje sokwena ke mse ngiye kusini.
1: Oh, ubala lolo. Awu, ngiyokufaka phakathi phela mina lapha.
0: Ngeke cha, sikho nje isidingo salokho, angithanda inkulumo mina.
1: Hey, hey, uyakulawula ke. Lo sindi lo manje. Usakwenza into dakazi yakhe kahle kahle.
0: Angilawuli, akangilawuli. Ngithanda ukumhlonipha nje njengomuntu omphathi wami. Hawu.
1: Umbheke kodwa lwa mama, ukhohlakele kabi lwa mama loyana.
0: Hayi kuyacaca ukuthi nina nobabili anifunani nje inhlobo.
1: Mina ngithi kuwena umqaphele nje. Anginawo amaningi okwamanje, ngithi umqaphele.
0: Ngizomqaphela. Ngeke ngimvumela ngene phaketheni lami ayithi Nkosi yami.

0: Awu madodhe ayakha le insizwa lasithanda nayo umnyaka yaka uthi hey impilo yangibhayizisa
1: hey madodhe
0: hayi shuthi ndiyathi engahlangani ngempela
1: lalela
0: uzobona hayi yangibhayizisa impilo
1: uthi impilo yangibhayizisa umjolo yangibhayizisa imali yangibhayizisa uyakhala nje kule ngoma
0: hey inkosi yami
1: hayi
0: afhlangani
1: kodwa phela into efaka nje umjolo nemali hayi bandla
0: hlale kunzinyana
1: uyafuneka uyiqaphaqaphele faka nje into zokucela imali yakhuleka uyiqaphele le nto leyo ngeke izobhayiziseka
0: hey, ade ngoba kodwa bafete insizo masezaba nje nasithandwa ngazi mina bafethu. Eh ngibona ku kudlenzi zokhumana la. Into akazi shuthi ipostele nje ithombesayo nje. Iyabukeka.
1: Yeah.
0: Hayi ama comment.
1: Mhm.
0: Akukhona kwakhona nje enye ethe yaze yayinhle debit order. Hey, mhlambe leyo ithola ama likes mhlambe la ko 2000. Yona nje uqobo lwa iyoda. Wandawu yaze yayinhle debit order wasefaka umlilo ovuthayo ngapha eceleni.
1: Kuhle ngoba nisolazi ukuthi nisolela ama debit order lingakhali.
0: Hayi bakwethu hayi ngeke.
1: Ngizobe ngicela imali lingakhali ngoba usuku lo wena debit order.
0: Asibabheke sithando ama X lapha na ku X bathi ke ubeke odlamini kwaqiko uthi sanibona noba sakazi ngicela ukuthi nje bambelela siyajika lapha kubheki Ntusimngadi uthi ke nje uhambela lapha ke malukazi uhamba ke 07JVZN uthi ke uyabazi ke abagibeli bakhe bakithi ngiyabonga
1: ngapha nje athi ke uRage Ndwandwe nje lapha ke ezilonyeni nje uthi ke bambele sajika lapha ke kuwo baniye umxolisi intuli ke nje uthi uhamba nge-JK68JNGP nje uthi usuka lapha eGermiston nge-town ayilapha ke extension 9 ke naseduka thole uthi baphatha kahle nje abagibeli ke futhi ke unomunye umuhlu sompisi
0: Umenzi Nhleko uthi lapha ke eDumbo phuza ke kwagama umuthi uthi sanibonani basakazi mfo mhlambo embongolo kanye nawe Manzuza ngicela nje ke ubaba ke lo ntokazi emshazi mhlambo embongolo zemasimini onyoka he njobe uyisisiza ngisho kanje ningibiza ngobampela kwethu suka eh uthi ke ngicela imambe lela siyajika lapha umzamo G string Mthembu
1: Hey!
0: Oh, kupuka G string man.
1: Hey,
0: uthi uhamba ngekwantiyam lapha na ke mhlophe iCM26 GCGP so Jamestina ya taxi renga lapha na ke evelalisa. Uthi nje ke ubaphatha kahle ke abagibeli. Mhlambi yayitholakala e-taxini lakhe. Eh ngwenze.
1: La ifuna kodwa akasikho lapha. Eh lapha ke ngokugcina kimi. U DJ Ice lapha ke nje endlondlweni nje ukuthi ke ebambela siyajika lapha ke kumzala ke unono ke sibiya nje wamakheke odume nje ukuthi usebenza lapha ke emanguze e-taxi rank nje ukuthi alukho uhlobo lwekhekha ngalwenzi ukuthi ke nje isifiso ke sakhe wengobe ke nosithanje ukuthi nje lapha ke ucela ukuthi nje ucela ukunilethela nani lapha ku WNB ke nitike nje ngalo. Makheke. Ya ucela ukuthi asilethele amakheke.
0: Hawu. Sitike.
1: Itike.
0: Ka bakithi akawalethe.
1: Awaletha.
0: Awu akawalethe.
1: Sotho buna nosibiye walethe bo.
0: Woza woza mfethu ufike uthi akeze nje. Eh.
1: Woza impela hawo.
0: Woza impela no nosibiye khuleka.
1: Akhona umkhabo babheke no kids bese ufika impela nathi nje sikhona kodwa ke ya.
0: Hayi so wasebenza ngani yakwethu. Asiqushwa ngapha. Angivale la ngontasika la. Undoda ngqongo lapha nake amachibini. Uthi sanibonani basakazi ngicela nje ukuthi ngivale la ke mina ngibize nganga kusanenjoko enoda nodam velase basola lapha ke emnambithi 150 baye ke emkhumbane babaphatha kahle abagibeli nomashela babo lapha ke nje ke umandla akhe wakaphelezi
1: kathi ke njengamanje 4 minutes to 4 o'clock nje sikhona ke indaba egcwele ngo 4 o'clock nje bese kuthi ke ungcodube kangene ngo 4:15 athi ke sabalala ngolwazi nje namhlanje sibheka nje indaba yokuthi hey bakwethu ke usuku olukhulu ke namhlanje la khona ke sithi i World Teachers Day ke sibheka ukuthi othisha nkosi yami kawuvela nje ufika usubabona eklasini kepha bayaqeqeshwa noma ke banemigomo ke nezinto nje okumele bazenze makabeke befundisa ukuthi ke basiphathele izingane zethu basifundisele zona futhi ke sibabonga nje kakhulu siyanthanda bo othisha nkosi yami khona lapha ke enye imime ethe nje hey bakwethu ake ivula ikole mina ngikhathele manje uku hotspot othisha idata
0: ha
1: kusho lapha ngithi mina guys ngiyabadelela njalo othisha manje bayadelela othisha
0: hayi stand
1: yes abadelela yabo othisha abantu
0: hayi hayi
1: awum world teachers day
0: angifunde ngothisha
1: angifunde nami
0: hayi hayi hayi
1: mina hotspotani
0: haw
1: haw suka
0: hayi akiniyeke lawo ma comment lawo haw singaka silas khona singabantu nje yibo
1: haw
0: hayi kahleni bakithi ngeke Oh
1: Nagoyaga Yaga chief Oti what if

0: senzeni, ngoda nkosi. Uthabani usengazofeka buhlungu kanjena pho. Afisa ukwenza umntakamba.
1: Musani ukukhala phela bantwana. Intando kaNkulunkulu ibuhlungu. Okwenzakalile ingane zami ifana nokudalinkolo
0: mina mangikholwa.
1: Ngiyazi ukuthi kunzima mntanami. Kodwa nami ngiyafisa nje ukuthi kuzafika umuntu ethi khona iphutha elenzekile. Hawu Nkosi yami nengane yami.
0: Sobe sobe lashona buhlungu kanjena nje. Njalo nje yeka kuvumile uthando sesishonile
1: yaphela. Uphaqa wakhe uphaqa kathabani lona uyabonakala ukuthi ubhale eceleni ngabe kwenzeke noma ungakukhona ukuthi ngempela kulezi nje eyibulela umfowethu sitha
0: thabi ngubonile uphaqa kodwa nje kumnika usaba noshonisa
1: uthabani akukholakali impela kodwa nje kuyiqiniso
0: nje udedala ngokuthi ukuthi kuthutholakale imoto libintshontshiwe libintshontshiwe uthabi
1: ngempela kwenzekeni lana ayi konke engayizwisisi nje mina kathi
0: ngizabanikeka yenzeleyo
1: yonke lento

0: Yeah, poison. Awungilandise-ke ngodaba lakho.
1: Kunomama uthandana nobaba.
0: Okay. Wena ukwazi kanjani lokho thabani? Ngoba phela ngikholwa ukuthi leyo nto ubeyenza ngokungafihli.
1: Ngaphela ngingababona kodwa bona bangibonanga ukuthi ngababona. Ngaze ngabenza beyikhuluma futhi le nto.
0: Okay. Carry on.
1: Ngase mina ke ngamtshela uma ukuthi ubaba umenze isilima ngoba futhi uthandana nalomama lo.
0: Hey bo, uma wakho uyamazi lo mama okhuluma ngaye?
1: Uyamazi. Angathi iyona ngani into engicasula kakhulu leyo. Ngoba phela lo mama lo wayethunga udadewabo kababa.
0: Kusukelani nenza leyo nto?
1: Bathi bamazi ngisemncane. Lokho kuchaza kona ukuthi yena kade baqala uma umenza isilima.
0: So wamtshela ke wena uma wakho. And then kwase kwenzakalani?
1: Uma ngiyamtshela akangikholwanga. Kodwa kwavunyelwana ukuthi lo mama lo kumele ukuthi afike nebhasi lakhe. Okuyilona phela ozibufakazi ukuthi ngempela udadewabo kababa yena. Kuthe namhlanje kusenike ngavusa umawo ngitshela ukuthi ubaba angihambe ngesitolo.
0: Hayibo, bekuyikhathini kanti ngoba phela ubusalele?
1: Bengakusha ngisho 7. Ngithe uma ngisasesitolo kwaqhamuka abanye abantu engingabazi bazibuzisa into ethile. Emva kwalokho bangibuza igama lami nami belangisola ngalutho namzunga abatshela-ke igama lami. Bangifaya emotweni bangikhomba ngebhamu nami ningicele sengisizosenzwa.
0: Manje wena ukuthathapha ukuthi uThembu yena othe ubulawe?
1: Ngitshelwe ibone labantu ababethunyiwe. Nosenzo nawe angitshela uthi uma wakhe nje uyena lo waqhamwana lo mqondo lo. Ubaba ke nawe wavumelana nayo yonke le nto le.
0: Hibo. Hey. Yo, hayi uThembu is evil. Yazwa.

0: Ega shiblika lezi umkhaya unyambose awusuka badoda. Eh uhlalo. Bevuka mbaqanga ey simbambe kamnandi nabo ngomgqibelo awu awu bakithi. Intendle phela iyanconywa, intendle nje iyanconywa. Uma ungakwazi ukuncoma into ezinhle usukusenkingeni. Asinayo inkinga thena nomona futhi awukho. Ibiyinhle kakhulu into yombhaqanga lapha na. Ibizenzeka kamnandi workshop awu suka madoda. Sithi khuphuka wembhaqanga, khuphuka. Yabona ke manje ayi ngempela sizongena kuyona ke ingosi yethu emnandi ngempela lapho sithinta khona umlando wengoma. Ngishilo ngathi sinobonga nzuma. Kunengoma ke yakhela imnandi ethi ubuhle bakho ngaphambi kokuthi siqhubeke siqala ngayo.
1: I-Client Legal ivulekele bonke abaseningizimu Afrika. Amaplana wabizi futhi akhava imbangu ye-CCMA, izinkinga zezikweletu, udlame ngokobulili, isevisi engagculisi nokuningi. Futhi uthola nokonga nezaphulelo ezinhle nge-Clientele Royalty yohlelo lwethu lokuthembeka lwamahhala. Wonke umuntu ufanele ubulungiswa. Thola ikhava yezomthetho namuhla. SMSa ukhozi ku 44789. Yebo ukhozi ku 44789. I-Clientele Generali FSP ekunyaziwe nomshwalense ongewona wempilo. I-Clientele Royalty yimzuzo yokwethembeka nge-CBC Rewards Pty Limited ngaphandle kokunezela izindleko. Imbandela itholakala online ngamanani ajwayelekile.
0: Joma ngishilo ngathi ke yabona ke manje ke imizuzu ishakalombili esele sibheke lapha kulona ke ihora leshumi nanye uyabona ke ngizongena ke kuyona ingosi yethu sithi ngampela ngampela umlando wengoma sophathelo umtsholozi uyena ke ngampela uthe namhlanje hayi webingelela we mtakambatha ngihamba nani futhi lapho ngicela ningisize nansi ingoma yami ubuhle bakho yona ngoma engiyithandayo nami kwi album yami uyayizwa ke manje uthi namhlanje ke sinomlayezi uthunyelo yena ubungana kaZuma usixoxela ke ngengoma yakhe neminyaka ekhona kulendima nanokuthi ke usuka kuphi kulomculo uzophinde futhi ke asiphe umlando wengoma yakhe njengoba bengishilo ethi ubuhle bakho hayi ke kumnandi kunjalo ke siyagijima ngempela siyahamba sikhala siyemuka ngiyambona la uThemkosi Themkosi uthi ngicela nje ungibize moyeni sisiwami uJuba lo wakasibiya sotobe sibiya ngenkomo abafokazana bebiya ngamahlahla uthi yey ngicela ningidlalela abalandeli emsakazweni womkhulu so adlala kanjani nakanjalo ke ngeviki elilandelayo ngoba akufika konke sekulungile la ekhaya kuzokwenzeka kahle ke ngeviki elilandelayo siyabonga kakhulu esigijima ngempela sigijima esihambe sekuvusi uvusi sigijima esihambe nisekuyinsizwa la ubungani wakaZuma siza ukuthi ingabe uthini usiphatheleni na.

0: akho impela bungikhatha nezinsizwa yabona umuso umuhle kulolo zinga lelo usuku senkingeni ngampela ehe kungasahambeki ngishe mall bayakuvimba bayakutshela ukuthi umuhle mama mama ngicela inamba hey usuku senkingeni anti thina sahamba nje sithi dlwathu dlwathu dlwathu sasivinjwa munthu seyihambela nje mamola kodwa ohlengiwe hey bayahlupheka bayahlupheka bayahlupheka bahamba bavinjwa nje njengoba ngisho nje uyabona ke umculo lo mnandi kakhulu umculo bonganzuma yathi ubuhle bakho uyabona ikhonto engiyithandile sho bongani kumlando wakhe uthe uyacela abaculi bombhaqanga nibambane hey yabo lelo gama likhulu kakhulu mfethu usebenzile nje ngokuthi ukuveze lokho ngoba abantu ngabambayene ngeke sifike lapho sibheke khona sikude ikude kakhulu indlela esazoyihamba ikude kakhulu phela umculo umculo weinkunzumane umculo weigwili umculo wamabhoza ngiyakutshela amakrutman ngiyakutshela kanuzwa ngami ngilalela ngikhole nje wenza mama ungethembe nje ngiyakutshela umculo mkhulu kakhulu nandi kakhulu even nensimbi zakhona kumnandi nje yonke into kuyalaleleka angazi ngabala ngithini na athi ufunani na kusho umabhumu ehe umaqanda athi ubufunani na ubufunani ufuna imali yami noma ufuna uthando ngicela ungiyeke
1: yeyeyey ngitshela suka leduze kwami ngizokwenzani masunje uyibona ukuthi usunjani masunje
2: hey imali lo

0: Ça me sert d'un tamouana. How ngai kala kamnandi ngawe.
1: Ngiyaphila mambana.
0: Ngiyaphila, ngiyaphila madondo, khamba kahle.
1: Hayi khamba kahle, ufana nesimadondo la nambe tenda.
0: Ehhe.
1: Uthando la namuhla.
0: Ey.
1: Number 2.
0: Ey. Ngiyabonga.
1: Hayi siyabonga phakathi kukhulu.
0: Hayi bakithi ulale kahle.
1: Hayi ngibonga kakhulu, uhamba kahle maso wakho.
0: Hayi mfethu ngiyabonga.
1: Ngiyabonga to.
0: Hayi siyadlula ngempela, siyadlula laphana kumadondo wefela, siyadlula kuwena ngeke ngibheke sithola balasa ubona.
2: Hey, njani mampani?
0: Ngiyaphila unjani wena?
2: Hawu ngikhona nilandelana nomadondo, eh? Hayi, nami sengifuna ukukhuluma mnandi nami. Nikwela wodwa nje.
0: Awukahle ngempi ngodlame.
2: Umfanyandisa kwadukuza. Ukukhulumela abantu. Ikhetha unumber 2.
0: Number 2.
2: Number 2 webhela.
0: Siyabongela amabhuku.
2: Yonga mama.
0: Kulungile mfanyandisa. Emthu nesikhwele. Kulungile, awuthi ngimshiye kanje. Woza sikuphi?
3: Thabe khulu.
0: Ngani kwethu kuhamba kahle?
3: Yaphila tatu wethu.
0: Ngiyaphila.
3: Ukhuluma nomkhasi wakamtshalo kwahlabise empanzakazi. Ngoba kunabanye emva kwami kodwa angihambe no number 1 ngiyabonga.
0: Hawu sibonge nje. Ayi. Bayishaya kamnandi yamfishane nje athi juqu. Sawubona.
4: Ku kwande ka lolwazi kunjani? Kunjani na?
0: Ngiyaphila.
4: Ukhuluma nomadoda kwangu enyemeli emalanga.
0: Mhm.
4: Hayi no, nami ngihamba no number 2. Yize zigawulwe zabekwa nje. Hayi.
0: Hayi zigawulwe zabekwa ngempela.
4: Kusinde ngibethole. Yeah. Ngithi bonhlekelele bayaleka.
0: Ha, ubakithi. Uyakhatha.
4: Abalunga banjalo. Ikitabelo.
0: Siyabonga. Yazi uthi uline makha umuhle kahle bakithi. Awuthi ngize la sithola abantu sawbona?
5: Ah, thabe khulu bengilela phansi.
0: Ngane yakwethu unjani?
5: Yo, ngikanteka umakhanya shoko kwakhoza zingwenya.
0: Awungane kwezi.
5: Ah, number 2 ngani yami hayi.
0: Number 2.
5: Ngikubuze izinasozo nkulunkulu wami.
0: Eish.
5: Number 2 futhi ngiyabonga.
0: Sibonge nje. Awu bakithi ngizothatha ukugcina incinweni zami sawbona? Awu. Sawbona.
6: Ene unjani?
0: Ngiyaphila.
6: Ngiyaphila.
0: Ene awe ma awuthi nje ngikufake emweni kahle. Sawbona. Wazangichaza.
6: Yazi ene ngihlubu kambeyichaza ma ungangithathani.
0: Ngingakubambi.
6: Ene ngisile ntombazane khona omunye ubawa la wathi.

0: ngathintani ngathi cha angakasike ezinye nothuze ngithinte ngesandla
1: awubakithi awuthi ngithathe inamba yakho
0: ngajabula ngajabula
1: awu ngiyathobeka uyazi
0: ene thobeka mina kodwa le engifona ngayo kwamanje asiyo
1: ngizoyithatha kuye lo ngizokufonela kuyo le bazonginika
0: ngihamba no number one isithando sakhe
1: mfethu ngiyakuthanda uyeza
0: ngoshapatiyekosukela
1: awu bakithi uNkulunkulu akubusise yezwa
0: ngiyabonga njani mama ngiyabonga mfethu wami
1: mfethu wami lete ngiyithanda 086 6000 2437 ngithatha kamnandi sekijima manje ngishilo kathi zikhethwa uwe angifuna kuyingena 079 163 9874 ngifuna ukuza ama-VN ukuthi niyimise kanjani sengihlanganisele umashandula ke ngizwe
2: ngibingelele kuwe bingelela ngani yami ubungelela uphophu lapha umanqanda kwamadela le babanange indawo yasemachitshane ngicela ukumehlula ugudluku nkosi yami ngiyivotele mina nkosi yami ngithi ngihamba namabhungu ngani yami ngithi nje ebagamini abathathu ngeke ngiwashe emsakazweni amen
1: amen
3: abazali balo mntwana nathi bamkhanda benethuba mohle umntana omuntu abazali balo mntwana nathi bamkhanda benethuba mohle umntana omuntu number 1 oyibingelela ake ngigijime no number 1 wemtakampanza umkasi lo ngamtshala wahlabisa empanzakazi danko
1: ngiyabonga lapha emculweni
4: ngibingelela uyaphila ntombi
1: ngiyaphila
4: ngoba nomcabango wadalise khakhu empangeni kwamanje ngila Alex la kwamlungu ibambela kwamlungu hleli nawe ntombi hayi mina ngihamba lo number 1 sisi ngikazangahle yabona
5: nentombi isiphethi sinqa
1: ngikazangahle
5: ufanele lo umzu wakamathi umshala kaFrabobo le kwahlabisa ngihamba no song number 1 umshala kaFrabobo lo uFrabobo utume kakhulu lapha erenkwahlabisa yabonga
1: sibonge

0: Hayi, mazulu ozulayo, hashtag ukusa kwesizwe, ngicosha khona emayiflawa empumalanga, ngibhekisala pheduduza. Mazulu ozulayo.
1: Yebo, bhuti.
0: Ngiyesezwa kabuhlungu. Ngisegole ezolamndeni.
1: Asihambe-ke, bhuti.
0: Ngosha lapho.
1: Right, siyabonga.
2: Ukusa kwesizwe, njalo ngolwesibili ngo-12 kuya ku-3 ekuseni. Ukhozi FM.

0: Hello, ma.
1: Hello, Antana.
0: Anjan.
1: Hi, mvukile kufini. Ekukhuleni kade kungiphethe is over. Unkulunkulu ungisizile. Uzoqhubekela phambili nje nawe. Nalokhu urepha kwakho. Unkulunkulu muhle. Maye wazi uvusa mina ekuguleni nje. Engahlulwa yinje. Wena abe bengimfisa mntanam ukubona uphumelela. Bengimbona usathane funa ukuthi ingane yami ngingayiboni iphumelela. Kodwa-ke uzophumelela, ayikho into ezokuthiya, ayikho futhi into ezokuvimba. UNkulunkulu khona, uNkulunkulu uyaphila.
2: Ngoba mnandi kakhulu le, ngithi ngifuna ukuthi uyizwe nje umyalezo wayo uzufike ekugcineni. Uyeza ukuthi uma ngabe ke athi there's a wave, mama ngisebenzile, kukhona into umzali asuke efuna ukuyibona enganeni yakhe uma ngabe eyikhulisa. Bese time mntanami ngiyajabula uma ngabe sengiqala ngidla iy'thelo zakho. So nawe ke uma ngabe usanomzali, ngicela uqikelele ukuthi umzali wakho uyawakhipha lawo mazwi ukuthi inkosi kubusise. Ngiyabonga ukuthi namhlanje ngidla iy'thelo zomntana wami. Ayikho into ejabulisa abazali njengalayo. Ngithe nje le ngoma ngifuna ukuthi ishone isithele. Alright, ngaphambilini ingoma oyizwile uSibu athi ngiyeza. Sekuyileso sikhathi sekuyisekuseni sekusile namhlanje njengoba ke kungumhla ka 6 kuyena ke u-October 2026. Oh yeah, 6 October 2026. So kukhona inombolo labo ezihlanganayo kulabo abangamaphanda. Sakubingelela ke Excel ishumi nambili imzuzu libumbene ihora leshumi. Ngikucoshaphi uyalazi ukudaba mengabeke sesingena kulona kuhlelo kusa kwesizwe. Igama lami nguNozipho kaZulu mazulozulayo, nginawe nje kwenze kubumbane lapha ihora lesithathu ekuseni. Ngaleka lokho khona futhi udokotela uDr. Mia Ngaleka ka 20 past sehlisa umngcwabo nanamhlanje. Ubingelela wakampanza benohlengiwe Mbatha, kanjalo ke noMinenhle Mnqayi bebekade behleli nawe kuhlelo isigqi sase-Africa oza kwethu bonke bebeyikade beyibambile. Mshengu sebonga kakhulu, nabo bonke nje Victor siyabonga, bonke nje bebekade beyenza inkundla ishisa. Kanti ke sizothi mangabe sisuka lapho Qhakaza Mfundi uyalwazi kudaba, njengoba ke singene kuyona ke inyanga entsha, inyanga kaMfumfu, sizofundisana futhi kabanzi ngezinye ke zezinto ezizobe zenzakala kule nyanga. Siyazi inyanga ke esiqoshisa ngayo isifo somdlavuza webele kubantu besifazane kakhulukazi. Siphinde futhi kube inyanga esithi njalo inyanga ezokuthutha lapho emgwaqeni, emateksini sicela ukuthi kudriveke kahle, emabhasini cela kudriveke kahle. Kanti ke futhi siyazi kakhulu ngenyanga yokuthi ke inyanga okuhlonishwa ngayo abantu abadala. Sibafuna sifundisa njengabantu abadala ukuthi abantu abadala baphathwa kanjani. Okay, khona ke udokotela wey'manga ke mesibuya njengala. Kodwa njengamanje ngifuna ukuthi sichawulane mina nawe, shine ngama hagi yabona ngoba phela kade sagcinana ufuna leyo hagi leyo.
3: #sikuxoshaphi
2: nazo ke 0860002437 siqalela sikubingelele kukhozi sawubona
4: ngakwethu
2: dad ayicisha sithathe wethu mfowethu yasenani ngicosha kuphi bafo.
4: Ngicela i-Fryhead umhubi kwamayimaya isitolo kwamayimaya, ngibonge.
2: Hasekunomayimaya e-Fryhead?
4: Ya, sikhona isitolo kwamayimaya lapha e-Fryhead.
2: Ziyabuya. Thank you, siyabonga kakhulu ubhodi yazo. Nazo kukhozi?
5: Bakulu.
2: Mfowethu?
5: Uyaphila sesami, kodwa sona sengiyabuza nje ngoba kuwusiko, ngiyenza ukuthi uyaphila.
2: Uyayibona-ke indaba.
5: Ngilako e-3 ila edlula la e-Montrose.
2: Uhamba ngaleyo mpahla yini pho? Nakia. Hayi abantu bakhona. Nazo ke asikubingelele sikamukele ukhozi ngicoshaphi?
6: Ya maZulu.
2: Sawubona kunjani?
6: Hayi ngiyaphila.
2: Ngikhona nami, ubani lensizwa?
6: Hayi ukhuluma nomsenzi kulela kaso emanejini, hayi umcoshe stobhini kamagiyefi.
2: Estobhini kwabani?
6: Kamagiyefika.
2: Wathi efika nje na wabeqala egiya wayesebone ngani ukuthi nizomphatha kahle. Bye bye. Alright, ngokugcina ngicisha apho cause. Mfowethu ukuhamba kahle? Nazo kubani lokhu kunendawo?
7: Hawu mbongeni Mhlongo la entukweni eStore,
2: Wakamhlongo Sibongo.
7: Awu, ngiyomana
2: namhlanje. Oh, okay, ungabusaqhubeka ngoba khona ezinye itsakazela zakho. Ey, yabona nje
7: face. Hawu, ngilalelwe sabe ngona. Ngikuba ngikuba phela suka enyangeni
2: yami. Bye bye, ngikuthanda unjalo nenyanga yamagugu. Ngiyadlala.
7: Ngiyabonga sothe, ngibonga makhe.
2: All right, sengilungileke nanjani ke ngiyababona ke abantu bakhona gijima kungena inkundleni zokuxhumana ukhoze FM official ku Facebook, @ukhoze _ FM ku X, mazuluzula yakho ku Facebook, ungitshele ukuthi namhlanje ngicosha kuphi, kanjalo ke futhi @mazuluzula _1 ku X. Oh, ngizoshaya live, ishiya man, ngizoshaya live khona manje ku TikTok, iba ready ke. Ngisengigijimela ukuthi ke wena ogulayo, ngicela usondele. Meke ukuthi khona umuntu ogulayo njengamanje. Shume nesuba imzuzu libombene ihora lesi leshumi nambili nanguzomodiha isegazini.

0: Yes, igama lakhe uzomo diha ushoka mnandi kanje lokuthi ke isegazini yabona ke mengabe isikhathi sesusim kanje 20 minutes past 12 amashumi amabili emzuzulu ibumbene ihora leshumi nambili ezintatha kulungile ke sakubekelela meko ukuthi usale ukusjoina sizophinde ke futhi sikhulume nawe sizokuthi ke sicoshaphe ekseni ngitheke ngalesi sikhathi sizobe sesikijima ke silandu dokotela wezimanga khumbula ke meko ukuthi ke nawe uyafisa ukuthola ke imkhiqizo yakhe uyatholakala endaweni eziningi lightekwini ukhona hamasteli ukhona Goli ukhona uzophinda sichazele futhi naye ezinye indawo atholakala kuzo kanti uyishaya isifuba uDr Mia ngemkhiqizo yakhe ngoba esebone abantu abaningi abasizakalayo kuyona uye khulumeke ethi yena ke akalaphi akayena umelaphi wendabuko kodwa uyethi mengabe futhi akayena uDokotela ohambile wathi ngiyofundela ubudokotela ngispecialize nginto ewukuthi kodwa uthe umengabe ethola leli khambi lakhe wase cha bobo awusike ngibone ukuthi abantu benze njani kube abantu uDokotela abasikhulumela bese hayibo dokotela nanti iqolo sengilizwa seliqondile kade likwe yabona ilento sizoyenza manje umfakazi ukuthi sizise ukuthi abantu basizakale kanjani lolu hlelo elilandelayo silwethulelwa ngezilokotho ezinhle abakwa Miracle Healing Products kuyinkampani ka Dr. Mia yemkhiqizo yemvelo yezimpilo eyenza izimangaliso empilweni zabantu abaningi ngokwelapha izifo ezahlukahlukene kwazi kabanzi ngabo ngabathinta ngokubathumelela i voice notes kwi number yabo ka WhatsApp ethi ke 0817076531 nango lowo dokotela leyo sengamqamba igama ke ngathi umhlehlisi womncwabo kunjalo nje ngoba uma esefikile akasibheki sifo sawubona Dr. Mia sakunjani
1: ngiyabingelela umsakazi nabalalele emakhaya ngiyabingelela ngithemba wonke umuntu uphilile ngokuthandwa uNkulunkulu
0: angeke sakubuza ke impilo kunomlaleli oqalayo ukuzwa namhlanje othi mevulela umsakazo ethawu kona dokotela uDr. Mia nako ukuthlehlisa imncwabo mhlawumbe kunesimo ekhaya singesihle akuve ngihlaleki ekhaya uma ngabe kunomuntu ongaphilile oyilunga lomndeni ngabe umntana wakho ngabe umzali kuba nalokho nje ukuthi usukusudinga lonke usizo kunabantu dokotela sebehambe odokotela abahlukahlukene kunabantu asebehambe mhlawumbe abalaphi bendabuko abahlukahlukene bengasizakala sifisa ukwazi kabanzi ngemkhiqizo yakho ukuthi yini le oyishaya isifuba ngayo kangaka uma ngabe kuziwa kwemkhiqizo yakho nanokuthi iziphi ngampela lezi zifo esingathi ziyahlehla kuningi bazosikhulumela njengoba ngingazo ukuthi ikhona futhi ama voice notes la abasuke bekhuluma khona sifisa ukwazi nje amandla alomkhiqizo wakho ahamba kanjani
1: Nkosam njengoba sewushilo umsakazi wathi uNkulunkulu uhleze uhlelile ukuthi kube khona umuntu ongilalelayo ikakhulukazi ngiyakholelwa kakhulu kulokho ukuthi uNkulunkulu unendlela zakhe ezihlukile nezijulile zokuthanda kwakhe umuntu esingeke sayiqonda thina silapha emhlabeni namanje ke ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu umemile labo okumele bangizwe ngikhuluma because sonke sinendlela ezihlukene zokuthola usizo njengoba nakudala uNkulunkulu wayenendlela ezihlukile namanje ngiyashoko ngithi uNkulunkulu ke kimi uyasebenza uNkulunkulu kimi ukhona ngikushiswe yini ke lokho ngikushiswe izinto engizinikeza abantu nezinto njengengizisho kubantu bezenze bese bebuye sebezobonga bethi cha impela umehluko sibonile ngoba bese sihambile singquphazeka lapha nalapha umehluko singawuboni angithandi ukwanda kakhulu because kuzothi hayi lo dokotela uyishaya isifuba nje obusho mina ngicha angizishayi mina isifuba ngishayela uNkulunkulu yes ngishayela uJehova umveli nqangi ihlombe nezidalwa ezinhle ezingembethe ngoba nginenkolelo ejulile kakhulu nokuqonda okujulile ukuthi thina la emhlabeni singamathuluzi nje kaJehova ukuzosebenza ngendlela ehlukene kuya ngawe ke ukuthi ukhetha kuphi ukusebenza ngabe ukhetha ukusetshenziswa uNkulunkulu noma ukusetshenziswa uSathane mina ke shuthi uNkulunkulu ungikhethile noma ngikhethile ukuthi uNkulunkulu angisebenzise ngiyacela ukuthi nazi ukuthi izinto engiyiphethe ngempela zinamandla ngizinamandla ngendlela ehlukile kepha ngifuna ukuthi ngande kakhulu mina umsakazi ngoba kuzothola udokotela ukhuluma kakhulu uyachaza yes ngifuna ukuthi abantu bayisholo bona ukuthi yini nani ngoba ngihlezi ngibafaka hleze namhlanje singeveze lokho wena okukuphethe kodwa hleze lokho okunye sizokuvezwa abantu nawe nenkinga yakho noma mhlawumbe omunye omaziyo uyalidinga lolu sizo ngizocela ngemsakazi ukuthi mangingenzeka ke usifakele abanye abalaleli
0: nabuke obufakazi obukhona ibusondela nephepha nepeni noma nefoni yakho ayibe seduzane
2: emza akomandlokofa Hey. Ngibona nje ngiqeda kuyogijima. Ngilongisuke ngofola. Ama yazi ngiyabuya nje vele yazi ukuthi ngisengaqhubeka. Sengibuyiswa nje ube isikhathi. Akumantu kufi mzala angiyazi mina le nto le mpilweni yami. Angigijima kwala. Ngazi ukuthi nginika amandla vele lapho lo sawoti. Hey. Hayi hayi hayi hayi. Hayi ni fresh mzala.
3: Sabona we mama. Ngiyathemba uyaphila. Hayi, kenga le mama, hayi. Njengoba nje ngakhuluma nawe la. La kwi voice note ngithi hayi, kufanele manje umthonga vele ngagula into engayazi, ngakhathela umzimba. Baba umzimba wonke umzimba kuvela amaqhamqhamu la kumele emzimbeni. Hey. Hayi kusempela ngeke. Hayi ngeke, hayi sengivumile. Sohambe endaweni nawe mama. Hayi manje nje ngidlala kakhulu manje. Ngala mna ngibusuke ubuthoko bomnandi, ngicina ngisifuba le, ngicina isifuba, busuke sifuna isifuba. Hayi hayi khombe manje, hayi hayi lutho khombe. Khombe ngiyophala zonke sawuthi.

0: ukusilekelela wena somabhizinisi ungabukeli phansi ibhizinisi olenzayo ngisho ngabe kuthiwa ukuphi ngiyajabula siza kula kulolu hlelo sinabo abafowethu bamatekisi ama taxi owner sinengosi yabo ngiyacabanga ukuthi nabo uma ngabe sekukhona osefikile wazothi hey amatekisi awu4 letha ngalana sizodla ivets ayikho imali yevets ozoyidla nozoyithola 0860002437 mhlambe siza okunye ongafisa ukuxwayisa kakhulu kubahwebi kungaba ikuphi
1: Mazulu nje ngicabanga ukuthi okukhulu kakhulu ilokho nje Mazulu ukuthi yazi ibhizinisi okulo njengosomabhizinisi uma ngabe usubona ngempela ukuthi ngokwezimali usuyaqala usufika kulawo mafigures noma kulezo imali lezo esikhuluma ngazo ukuthi fanele uregister vele usukade usuyinyama nakulaba vela benza ubugebengu uma ngabe usuyibhizinisi elenza lezo imali lezo kodwa ke laba benza ubugebengu Mazulu akuve benonya uzofica nanokuthi bagebenge nje ibhizinisi elisalincane lilapha ezansi esihlasisazama esihlasisayithuthukisa ngoba vele loya muntu bayambona ukuthi usavulelekile usadinga usizo bazofika besho zonke lezinto afuna ukuzizwa bemthembisa izwi nomhlaba bethi faka imali ngempela sokulekelela naye ngempela afake alahlekelwe agcine ibhizinisi lakhe lishabalale kanjalo so nje Mazulu yikho lokho ukuthi qaphani njengaba somabhizinisi ningenzi ibhizinisi anoba njengoba usho nje Mazulu ukuthi enye into nawe uyayizwa nje mingekho right uyabona nje enye into uyayizwa nje nawe mingekho right ufaka kanjani 1000 namhlanje ebesengolesihlanu lo 1000 usowanto ngabe sonke senza lokho phela Mazulu
0: ngaba ngekho futhi ongekho rich mekuthiwa ngampela kunjalo cishe ngabamenshina nje engibaziyo ukuthi abakhuzeki ibona bagcwele lapha na ka wozobona guys ake siphapamen imali zethu sisebenzela kanzima imali zeingane zethu lezi kunabantu abagijima bayolanda o support ngoba befuna ukukhave endaweni ethile namhlanje bayakhala abakhavanga lento ababefuna ukuyikhave kwafika umuntu nje wathi let's imali ngizoqalela ibusiness bese ke mfethu asikhulume le sesivala yokuthi bantu besifazane abantu besifazane siza siyakhala siyabulawa asivikelekile kuningi okwenzakalayo abantu besifazane ibona abahlakaniphile kakhulu emabhizinisini abantu besifazane ibona asebenamandla njengamanje kunomuntu wesifazane onebusiness njengamanje ozorojwa umuntu wesilisa ozofika ngothando kuyena afike athandane naye siza ethi nami ngiyithenda preneer ngine business lamathenda akekho umuntu one business lamathenda ithenda uyayibhidela ngaleso sikhathi uyiwini noma ungayiwini umuntu mesefika nje ethi hayi nami ngenza amathenda okay kuzokwenzeka ukuthola amathenda kwenzeka ungawathola bekunabantu ngike ngakhuluma nomunye ujele owaye khuluma ethi uyazi Mazulu ngiyafisa ngelinilanga ngenxwayise abantu besifazane kunabantu abasemajele noma kunabantu abangasebenzi abafika bethi nginento ewukuthi engenzayo ukuze sizoyenzisisa ngithi sisothandweni siza hamba wena uyothatha imali yakho engaka uthenga iveni ulibhalise ngami ukuze mina ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke ka transport siyabambisana ma kunomunye umuntu udadewethu wesifazane engizwe kuthiwa udayise umuzi ngenxa yokuthi uthole isoka ebese lizophuma ejele lathi meliphuma ejele lathi asingeneni le mabhizinisini wa resign emsebenzini wadayisa umuzi ukuze bezoba nemali eningi ngoba yena unendlela abenayo ukuthi imali engayithola andikuthiwa lo mfowethu ukhale phansi Tate wethu uphelelwe umsebenzi waphelelwa akanawo umuzi izinto ezifana nalezo ngoba bangena ngama business wona la esikhuluma nga umyalezo wakho ongabhekisa kubantu besifazana ngoba i depression iyodwa nje mfethu ugcinisa ugula abantu besilisa na angisho ukuthi bonke but bangabanye babantu mengabe kuziwa ngokuthando othola ukuthi ufika ezongena kabuhlungu kowesifazane esalo wesifazane engenalutho ngenxa nayo ukuthi uswele ngolwazi
1: Eh yabona Mazulu uthinta indaba ngempela ezibhlungu kuthina siyisizwe nje sokana ngoba osisibethu ngokwemvelo nje ngokwemvelo nje odadewethu abantu besifazane ngokwemvelo nje kuhamba kuhambe uma ngabe umuntu esifazane emazulu esesebenzile empilweni wakwazi ukuthi azakhe njengomuntu ame ebe namabhizinisi inhliziyo ihlezi isho ukuthi sekushoda lento eyodwa ke manje
0: yabo
1: usefuna uthando usefuna uthando nje umuntu esifazane ngalendlela lena engathi angazi ukuthi ngayichaza ngithini ukuthi noma sengaseyo sekuqhamuka ini esho lento afuna ukuyizwa agcine ngempela ekhangekile ngenile kuleyo nto leyo into engayixwayisa noma engayicebisa ngabo osispace ukuthi emazulu ngoba ngeke sikwazi ukuyivala imvelo yabo yokuthanda nje nokufuna ukuthandwa singakushumayela lokho ukuze kuyoshonelanga ukuthi musana ukuthandana nabantu bavetheni kuqala kodwa nje sizobe siyithela amazibheko umthando wethu
0: ngoba uthanda
1: sifikile insizwa lapha amazulu uyisho amazulu amnandi lana odedela wabani so nje and bayakwazi labantu ukusho lento
0: oyifuna ukuyizwa nawe ngaleso
1: sikhathi ngathi usuke sekufundile amazulu ayinika isikhathi nje wafunda ngawe nje ukuthi wena udinga ini afike nje eseyileyo nto so asizivikeleni izinto esesisebenzele isilungu siye sithi you don't mix business with pleasure iba laphana ebhizinisini lakho uzijwayeze amazulu yakwenje izinto muyijwayeze zona kungakonakali lutho uzothi noma sekufika izinto ey'njengalezo zizothi noma zikushaya kodwa wena uma uyijwayeze izinto ey'right uthole ukuthi ukwazile ukuthi uvale iy'mbobo ey'nkulu mhlawumpe ushayeke nje kancane ngalezi y'mali ey'ncane obumsiza ngazo umuntu ethi ufuna ukwenza ukuthi kodwa yabona nje uma ngabe sizofunda ukuthi emabhizinisini ethu before noma ngaphambilini ukuthi singene sithathe izinqumo ezithize uma ngabe nje mazulu uzothi wena ngithi mina kuwe ngicela ungithengele iveni ngoba manje mina nginebhizinisi lamathenda kanjani kanjani ngoba nakhwena unebhizinisi elisuccessful asingene lapha kwinkontileka akube khona i-document e-legal mhlawumbe usole ukuthi usukwakhuluma ne-accountant yakho ukuthi no ngino-partner engifuna ukumsiza ngo-1 no-2 no-3 umuntu ozobe ukhuluma naye njenge-accountant noma ummeli akekho emathandweni yena nalowo muntu uzoyibona isuka nje leyo nto leyo kunobungozi-ke la yebo kunobungozi obuwukuthi ukuze uvikeleke kulobu bungozi asithathe nazi iy'nyathelo mhlawumbe ngangakuvimba ukuthi ulithenge lelo veni lelo kodwa uzoyithola indlela yokuthi singalandelela kanjani ukuthi elinye ilanga uma sekuthiwa lelo veni awusakwazi ukulirecover senza njani uyabo nalo omnikayo sinayo yonke imininingwane yakhe futhi uyabo usayinile futhi naye la neyikweleto ozoyithatha amazulu ngoba kukhona kadubu futhi basemajele uma ukhulumile nommeli wakho noma waqala ukukhuluma ne-accountant yakho uyizokwazi ukukuvikela ekuthenini uma sekwenzeka leso simo esizogcina sikufaka ejele kucace kahle ephepheni ukuthi cha inkinga ilo uyabo asikhulumi sivele nje siyithulele siyijwayeze ukuthi nje sithathe
0: phela ngithi ninomona nina nizongihambisela isoka lami noma nizongihambisela ngoba nabo abesifazane bakhona abanjalo angeke bese sibhekisa kubantu besilisa nabesifazane bakhona abasetshenziswa amandla obumnyama akuve kunzima siza ungena ebhizinisini kunabantu abajulukile ngampela bezama ukwakha ibhizinisi labo belala bengadlile bese uthola ukuthi nje kodwa baliphucwa kalula
1: yebo mazulu nathi ngapha sidila nazi ilay queen uthothe ibhizinisi lamfethu lana asakwazi nokuthenga i-material ukubhizisekana namawevu akobani bani uyabona
0: bese sikhokha i-vet thina
1: sizokwenzenjani mazulu bese ngithi mina nayo i-vet yakho umuntu asakwazi ukukhokha i-vet imali ihambe nesilay queen uyabona nje
0: nakho umbuzo mfethu asizuthi umlalela uthina sikubingelele kukhozi
2: Mazulu ozulayo njani?
0: Sikhona bhede kunjani?
2: Ngiyaphila Mazulu ozulayo. Ukhuluma noNkosi ePhana Shango uDumenge likaChilisi ngile how it legitson.
0: Yes, Chilisi.
2: Yebo ke Mazulu ozulayo, bengine isifiso nje esincane sokubuza. Kukhona uthola ukuthi ebusinessini mhlambe nibabili noma mhlambe nibathathu. Mhlawumbe uthola ukuthi ibhizinisi mhlawumbe lasungulwa uwena manje inkinga yabasekuthenini kwakhona la ushayeka khona wathi hayi ake ngithole mhlawumbe umuntu wesibili mhlawumbe ngase ngilekelelane naye ibhizinisini
0: olekelelana naye ngokwe niregistile nababili noma nababathathu noma laba ababili bakujoine vele uziregistele wena uwedwa
2: bakujoyine nje ebhizinisini lakho uwedwa mhlawumbe mhlawumbe bekade ungakarejisti manje unaso isifiso sokulirejista mhlawumbe ngaphansi kwaivet
0: ulirejista okay siza uyamuzwa
1: igama
0: uchilisi
1: uchilisi
0: yeah ulirejista ngaphansi kwevets uchilisi manje kodwa ubungakaliregisti ngaphansi kwa CIP ka CIPC uchilisi mhlambe ngicela uqala ungichazela nami lapha liregistiwe kwa CIPC usunayo iCK yakho
2: yebo mhlambe sesenginayo iCK yakho ke lapho kodwa manje ivets bese ngifisa ngizuregista mina ngaphansi kwevets
0: oh okay
1: sekuyimpoqo yini uchilisi noma uyayifunela nje
2: no uthola ukuthi mhlambe ngiyazivunela manje uthola ukuthi manje mina umbuzo ebengifisa ukubuza ukuthi ke uyakhona nani ukuthi uregister ke mhlambe nibabili noma nibathatha ibusiness
1: oh chilize he hayi ka ibusiness chilize uka CIPC uyakhumbula ukuthi uyakwazi ukuregister nibe baningi laphana angisena sisiqiniseko nje kodwa ngafanele ngiphinde ngicheck manje ngicanga ukuthi uyafika na 12 laphayana
0: Akubizi inamba ezugweshe siza.
1: Okay.
0: Isikhathi esiningi ke kubezi inamba ezugweshe mhlambe kungaba u13.
1: Yeah, ngafanele ngicheck.
0: Kodwa nje sine show yakho 7 uyakwazi ukuthi ni register nizeni member u7.
1: Uya, kodwa ukuba ngaka ebusinessini akuyithinti ivet ukuthi ena ivet iyatholakala noma cha. Ivet khumbula wechilize sikhulume ngokuthi kufanele uma ukuthi uyayiregistela ngokuthanda kwakho kube ukuthi ibusiness seliyawenza u120,000 ngonyaka. Uma ngabe isimpoqo kufanele kube ukuthi ibusiness selenza ngaphezulu ka-2.3 million ngonyaka. Usekuyimpoqo ke lapho uthi uregister ivet noma bethiwa ngo-director nibangaka ebusinessini akusho lutho lokho. Ivet yebusiness lona lodwa hayi u-director.
2: All right, hayi no hayi. Ya understand ake bengifuna nje ukuthola ulwazi lapho ngiyabonga kakhulu ukuchazeleka.
0: Okay. Sabonga kakhulu Chilizi siza mfethu ngikukhona omunye umfethu la ku TikTok ngi live lapha kumaZulu Zulayo uthi hey naze nayikhuluma indaba naze nangisiza uthi kusale kancane nami ngingene akasafuna nokusho uthi ebanoyini bese sefaka nje elindize sikhonela lokho ukuthi sinxwayise singayithandi imali kuze kweqe sithanda imali ngisho sesibona ukuthi ngoba yamuzwe nje noChilizi ukuthi sekukhona mhlawumbe asebemhlebelile ukuthi hayi muba nevets lapha ebusinessini uzokwazi ukuhlafuna kahle bese ke mhlawumbe siza ngikudedela kulabo abagolozile ke i-company yami iyayenza imali engaphezulu ka 200,000 ngonyaka kodwa angiregistile ivets kuya ngiphoqa yini ukuthi ngiregister noma ngiyaqhubeka ngokuthanda kwami ngiregister noma angiregister ukuthi inkampani yami isenza 200,000 ngonyaka akusho ukuthi sekuyaphoqa noma kuyaphoqa
1: kunezinto ke maZulu ngingaphambi kuba ngikuphendule nje umbuzo kunento la maZulu osuyithintile nje indaba yokuthi uma ngabe usuzofika uzo register vet angithi uma ngabe uzo register vet maZulu basisho ukuthi 120 usukusu qualify ukuthi usunga iregister ngokuthanda kwakho 2.3 million sekuyimpoko uma ngabe siyibuka lapha ku 120 maZulu ngoba wena wakaphoqeleke ukuthi register for vet uma kuthiwa wena uthi uyiregister ngokuthanda kwakho kusuka ngikuthuthise kukhona isizathu bese sikuphuqayo wena esakho nje isizathu ayisakasazi ukuthi hayi ngoba mina sengiyawenza vele u 120 sengaphezulu kwawo sengakwazi ngiregister vet awusengiphusume ngiyoregister vet ngeke vele uyiregister vet ungakabi impoqo ngaphandle kokuba uyiregister ngoba sekunesizathu esithize sikuphusha ukuthi uhambe uyiregister ngithi so maZulu kunomngozi ke lapho kunomngozi ukuthini usuyiregister maZulu wena ngoba mhlawumbe khona utsho makho sekutshelile ukuthi hey awuhambe uregister wena vet kunemali ezoyikhipha lapha kasazi uzohlahluna sotrain amavet lapha kasazi phecelo zokho abakubiza nge-vet fraud kuyingozi kakhulu maZulu lokho ngoba remember phela le nkampani iregister ngawe nje uyabo so nje wena ufana nomuntu ofika endaweni yesigameko wavelwa wantshontsha imali lapha yana wasiwa lapho washiya ID yakhe uyabo lonto
0: bayishiya
1: nje ayithatha naye ID phansi uma efika nje amaphoyisa afika abone ID yakho nje kuqala awu umaZulu ufika wantshontsha imiliyoni lawakhohlwa iID yakhe ikhampani yakhe iregister ngawe kwasazi makuphuma imali kuya report ukuthi sikhipha ama vet amangaka kulonyaka sikhokhelele izinkampani nalezi inkampani ake sibheke ukuthi ikhokheleke ngalophu uhlelo hawu nomazulu wakhokhela u2 million ivet kanjani ake sibheke lapha wayesubmitile nama uyabona amazulu lento ibheda izifike nangaphakathi kwasazi so khona abantu abazosebenzisana nabo ngobujimbini bangaphakathi banikhiphele imali bayikhipha ngamagamenu kodwa bona bese behamba bayozidla zobodwana uma isibuya inkingi iphuma ibuyela lo muntu ibhethe yaphuma ngegama lakhe
0: yes yebo
1: sekho yakho wedwa basekho laba abanye abayi owayidla nabo first thing okwesibili mazulu umhoye bengifuna umkhumbuza kukho ivethi kunezinto ongeke ukwazi ukclaim ivethi kuzo akusho ukuthi ngoba usuregister for ivethi mazulu wena nje kwasana ephuma kuya account yakho claim ivethi claim ivethi claim ivethi kunezinto engokwazi ukclaim ivethi kuzo njengokukhokhela abasebenzi umsebenzi akclaim ivethi kwimali osuke umkhokhela yona ngoba umsebenzi akakucharge ivethi wena njengomqashi i-payslip yamsebenzi njani ayi ivethi into eba nayo nje OPAY may qualify noma OUIF lapha no umsebenzi afuna ababamba akhokheka sathi umsebenzi akasho ukuthi ngicharge ivet wena nkampani kuyisalary so awukwazi nawe ukuyiclaim ivet ngoba awuyicharge wanga imali ka petrol mazulu uma ufaka u petrol shabe kuthiwa ufaka u petrol kwimoto yomsebenzi awukwazi ukuclaim ivet ku petrol ngoba u petrol awunayo ivet kunalokho kuthiwa i fuel levy so uclaim ivet la o charge wekho ona ivet awukwazi ukuthi uclaim ivet la ungachajwa ngakhona ivet and ufanele ube nofakazi ukuthi nabo ufakazi ngichajiwe ivet la yikho ngizo iclaim so kunzima ngempela ukuthi ke manje wena uregister ukuthi uhambe uclaim imali lapha kasazi ngevet ongayichajwanga ngoba usazi mase buya sethi ngicela unginike ubufakazi bale vet oyiclaim ukuthi wayichajwa uba yikho ka majele egcwele ke mazulu
0: sizohlangana nawe ngesonto elizayo ngesonto elizayo ngikubekele omunye umbuzo nje engifuna ukuthi ube ungisiza kuona wokuthi uyathenga lapha kwamazulu ozulayo mhlambe ngithenga into ka 2500 ngenze sibonelo bese umcharge ivet uma sengidecide ukuthi no mina kuyona le nto engiyifunayo lena bese ngiyibuyisela bese ngicela imali yami back uyibuyise imali yami njengoba injalo kodwa ivet usuyibambile niswe senisirobhelani bye bye siza sizokubamba ngesonto elilandelayo sibonga kakhulu ngolwazi osicobelele lona usibona namhlanje
1: wamana kwazulu hayi umhwebi ngithi nje siyasivusa ngempela isizwe mazulu badusha ukuthi sizama khona impela ukuthi sithi sivuse isizwe asiyena uvuka isizwe ngoyiphutha sobonana next week ngawo lesipil futhi siyabonga mazulu
0: alright sibonga igama lakhe usizwe ngakanjanga sekade ke sichushisha kabanzi bese sithi kuvuka uzenzele umhwebi sikhathi sethu njengamanje sishakalo lunye imzuzu esele bese labumbana na kanjani hora lesibili ekseni uyabona nje ngitshe asidedeleni lenkundla ngoba abaningi abantu abagcina bengene ogibeni lomcuphi ngesimo sokuthi bashoda ngolwazi nawe ke meke ukuthi ngempela usenkingeni efanayo oh usiza asisayithathanga inamba yakhe kodwa ke meke ukuthi ke nafisa ukumthinta lapha na ke kasobethweni kho uzokwazi ukuthi enlekelele nansi ke inamba kuwena ke mhwebi ofisa ukuthi kuxhumane nosiza akasayishiyanga ke inamba yakhe uzokwazi ukuthi ke ulekeleleke nawe ubuze ke noma ngabe imuphi umbuzo ofisa ukubuza usiza bese yakwazi ukuthi ke exise ngokwebusiness lakho okulona inamba yakhe ithi 071 914 0928 071 914 0928 uzokwazi ukukulekelela uyecele ukuthi simfonele kule phone yakhe after 9 ekseni njengamanje kusho ukuthi asizukumfonela kodwa ke kuzothi mina ngabe sekuyisekuseni uzobusa uyafona 071 914 0928 siza ke ungixolele eyase officeini ayikho ekhona la eduzane kodwa ke ngecabanga ukuthi bazosime bekuthinta ungamsumelela nano WhatsApp uzokwazi ukuthi abuyele kuwena igama lohlelo ukusa kwesizwe igama le picture esiphuma kulona vuka uzenzele umhwebi igama lami ngunozipho kaZulu mazulu ozulayo intombi yaphansi empangeni esikhawini eH2 kuKhosi Street awu madoda njengobani
3: uthunywa kwamanzi ngokemthetho ucekelo phansi kanye nokwebiwa kwengqalasizinda kamasipala kulimaza uhlelo lokuphakelwa kwamanzi kuphazamisa ukuhlinzeka kwamanzi kumoshe izinsiza ezibalekile futhi kubeka impilo nempahla yabantu engcupheni Khumbula ukuthi kuzixhumela kwingqalasizinda yamanzi kamasipala weTheku ngaphandle kwemvume ukwephula umthetho futhi ngaholela ekushushisweni kwakomthetho ikhona indlela esemthethweni nephephilo yokuthola izinsiza zamanzi faka isicelo sohlelo luka shwele wamanzi uma usiphumela ngokungemthetho ukuze ukuphunyelwa amanzi ngendlela esemthethweni. Vakashela isikhungo sakwasizakala esiseduze nawe ukuze uthole ulwazi olwengeziwe futhi ufake isicelo namuhla. Ukubika ukuvuza kwamanzi noma ukukhuma kwamapayipi sebenzisa i-app kamasipala noma uthumele ku-WhatsApp 073-148-3477 noma ushayele ku 083-11-11-11. Basivikela lonke inkonsi lamanzi ngokubambisana.
4: Yenza zonke ikhathi kube yinkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa Vodacom. Yithole ngo-R549 kuphela ngenyanga, enyangeni ezingu-36 ku-1 gig red core unlimited plan yethu entsha, kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga, uthole i-Honor Pad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu, uthola i-Honor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kune mibandela. Feather together. Vodacom.
0: A cry, a smile, a dance. Ingoma esilandela phela ku Judith Sephuma. 6 minutes to... Two, speaking kanjani ke kuyihora lethu lesibili ngilive lapha ku TikTok ngicela ungene ke hashtag ezasemateksini taxi talk.

Yes, ngcing ndibo kusho uzandi Khumalo ngaphambilini uzo Judith Sephuma cry a smile a dance umsakazo uhamba phambili uKhozi FM ngalesi sikhathi nje sikuphekela ngomhluzi wenye yenza kanjena ke singena ke kwingosisi u # zasematexini taxi talk ilana ke sibheka khona ukuthi ke ngabe kwenzakalani ikakhulukazi nje siyazi ukuthi kulenyanga singena kuyona inyanga kamfumfu inyanga yezokuthutha sibheka kakhulu emgwaqeni ngabe isimo setikisi uhamba ngalo sisesimeni sikahle anjani amathikithi lapha yana uyawakhokhela yini noma madoda uzondinda mhlaka ke kune roadblock bese uthatha ubeka iceleni kanjalo futhi sisazi ukuthi ke nezimoto ezithutha nje umphakathi zifanele zihlele zisesimweni sikahle ikolo ziyavulwa namhlanje njengoba kungolwesibili ngabe ke imoto ezithutha ingane zethu zesikole zisesimweni esikanjani sibheka ke izinto esifana nalezo